0: la bimbo kwada ayo go ko no esun de ko urinyo shori ikin nama ko wande tero so terma tsin nyaro ba nyaro di ma ko
1: yon
0: gela ba na
1: a shiru mai gana asu zuna ya shi ma fero da gozu ne zuru asu zuna
0: wallahi ala na ya sai a girna wai fero asu ado dan ane ina asu ado ci fero wallo na ma wallahi sanya da bari sanin ba na rawan dinga
1: kurungai man sanya da dimin ma sha a wai yazo amno ni min ai kla mu a wai zumin yayi shi ma nonum dim ba ma zar zar ta da baran
0: kazum so dimin dia jiri oba kozuna dia auduno ma kozuna dimin no wallo ko kala ka mai rumin ma gaskiya zar na mo gani
1: gami
0: ko kala wa da ma ya ni so dia lan tare jila kai so sai zun ya da awa shi da kawon gai gulbiya fato lan dai so shi ma da shiro na gulbuna da dai sai Fadiya kelai da kwala da alwala alabara su gonge lalarikin na sai da zuhar sanniki
1: jire
0: kun nan zai fara sanni
1: jire Fatima to
0: radin kwani fanni da kalyanci
1: ngala jire Fatima hushe kasa duro she shawarin zan kina fitu sanya soda kan me gozo lejinni clan da jikirin to so ala fantinar walzu ngo kam gade diwal limbe assalamu alaikum
2: Da
1: tikilewa. Ya. Barka alhamdulillah ndo mananyen na shayimbo. Ngala Fatima Mustafa nya fanyen.
2: Ha prosa ma zoro wakun ne na
1: wanda. Ngala.
2: Tanyan daro barati.
1: Amin.
2: Billa ga ta ne sawon da tanya da sabzai.
1: Da
2: faza. Wannan gari sun ji nan gari an ga kare a kuri kuri na kare an dai an dai kuma ba ne sai kare a ga ga an dukan da yin gura tin ti tin ti ni yare ta wala tar ko mar aura ne ki kare na sabdin ba mai
1: a dai
2: ni sai dai sabdin da ni ga au kan ha sori wanda tura kan ba ga ga kina da kida da
1: gire
2: an bon nan yare san yana no ki kuri kana di goza ai man da ga an kira sai na san ha kan ji ga
1: gire
2: ala san yan da ba
1: amin
2: ne askin yana fara murmuna da sayar da kalati da ta fama wanda ala da jin jin ne ya
1: amin ya rabbi Fatima ngala wushe kasa duro she shawarin zuna kala sanya so idin ngala karantu so daji ngo diolin kam gade me
3: awale
1: wa alaikum salam dawati kiran do mana ne
3: ya ce bore da fariya mana ne
1: Na'am abor fariya nya fanyin
3: Alhamdulillah ne kuma hutu zan yin dai ni ma san bo so kuma da sanya ro kuma sanya ro sai kuma sanya ro sana
1: jire
3: kuma sanya ro sana na ma kuma ro sai kuma bura da niya tara gana
1: salar
3: sa uso podi bankai dai pai pai gozuna kangal mula and kata na rafiwa ni aso baji mandala oro kullai ta so inda ta fara ja sorolan
1: a
3: wanda fata yum zen kanya da gonde ti la to under addition zai ne ranza shi wa mi a shi zan
1: a dai
3: na kada wanda kanya roti ya u fatu nan nan mana ayo duk ya ci da yanzu da kullu na ran mi a awa ni a mi a lon da mu da dun duk dan cin na da fararo wala ne faraja ala bara su kam da fatu da na sana su da ko na kuma singal mu ko ka ji orto in gita su a rubutu gure samma su le ne yanzu da sana na su ga gambori alan ai mano da to ku san ya sai nan kada wanda san ya ba har na yau gone shi tana da kuma da yin su an masa mako kan boso san ya ba shi maka motsi kada wanda san ya su da yin ge ne tira ne na ga din to mare sun gari ni ti huna kuri to uta ya ga din to har ma kare san ma so tun mama na yara dun dia ko zai ko zai zo da kai
1: ade
3: insha Allah fara su da tun da ka ta yin bulangar ki ja a wore ko zai yin to fa ni a ga tun wajen
1: jire ade
3: kada wanda san ya da na fa san ya jire na so a kin dia mai na so a wala so jire ne
1: sama te
3: ko wala da zai na dar na baya kam ya no kuna kwata reta da so ful ba ni rogo zai ci da in san ya mi na kada kan gonu kuni ni ya bari wata ni jire ade
1: mu
3: ko ne zarba na an ya tiyan ba ba kin ro mu ko fiye na kudi tara ni tara da san ya fara bi alhamdulillah ko dan dia mana zana san ya tsere da tsare ni so dia ra san ya zarba ra da salam

0: alai manga nandia tumai mbe kren tuso tamtam play adie gonwa radio ndarason krenu mita piskun skun nota owa kren tuso paraskram wachroelan andie zandenyen andia kren tuso kila apimaye gai kila awodo sanya wuzuna sanyara ma wuzuna sanyara mande sana na kadambe bulalan awoton dum awboy ton dum so kadambe ji numa ga kala dum mana zi du so kila awolodo en mana ano sanyara ma sana na be aw kumbu so tandin cincin la non mi ko sai la non mi so wala non mi awola kuru tela so putu tare andiro mana zana yego duso amdo awa satand gladen bayan sadin maso company ambe pio wata iso company ambeji awala kekla awala tondo itondo kada patola be kura kura ambeji sinana ambeji bredi ambeji awa kala kala ambeji suro bula yerwa eden kinsu zo da diwon de forum gata so ai sab bonu ya andiro klalamar adira no manawi assalamu alaikum do mananyen
1: salam goro da leman
0: dawa tikilewa
1: ngaba bali kala kana manji
0: Alhamdulillah ba ri fulata nya fanye.
1: Allah wato awan da yanda wa Palestine da kuwa bara sallallahu alaihi wasallam da rubuna. Bara doni to man da stand na da sayiya. Kira da dariya diyo da dela kara.
0: Ai da miya?
1: Ta bara bara falfalen miya.
0: Miya ade.
1: Bara falfalen miya. Man da stand.
0: Naam.
1: Kira da dariya diyo da dela.
0: Ade.
1: Yo falari aish ma creating civil servant so fatin ta so tela mungu lome ma dire ba so an ta amma yo mun da dire a wato robara ba
0: amma
1: are retire anuma retire aban ku ta me ni akan jira kun ni amma so ni ai ka so san modern au sai ya kan tani dire sa su da wato fara ba
0: dire
1: tulin da dor no an mare ambo so nam yumburo molle make da samma a kasu suna dan badiada
0: jide
1: go za fa fande zan mokole aka ro kaman da barar dakkin aka yo a panmare yo awan da na kaso awan da durin da cikin abi da nan zalim duba
0: jire dia
1: ale madara go bar samma nan zalim duri kanure ba ala jo
0: jire dia
1: amma wan kalacin din an yi mare kalarowa anwa
0: ade
1: ta da bula yare ndu su du ne wa kozi ta wa du wa yoya to maro aw na ku du ma
0: na ade ngila bari kasar re lokto dungo lezna ngila zoro askrin yana bari flata andiro shawarin zuciya kala lamar sanya yanzu dunaro taye kala karanto so karma lotin ne da sa tuluro kilila ba tulur ka kar su dia nandiro hawarande gire sa tulure da ishin kurman paskaram doi wachiro yedu shido yin kala sanya yin mananyen ma'ar na lokto adu kal kallan sha kasar yin

0: gila zoro krentu so radio ndarason krenu imita piskun uskun nuda uwa paraskram kutum gulle kirma sa tolureta kakal nandiro nada yin paraskram kutum gulle da ita gatkiyen suro paraskram kutum gulle alin nandiro diyo telefonye furumyen nandiro rannu awodo kutum gulle adesudna rannu kudui kutundoso awadoe krenroa kurizna rannu kudui suro paraskram adien diol telefonye furumgata sufur usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw arak sufur awbi sufur lar sufur fal u diyaw indi sufur lar arak diyaw ranu bonu praskram kutum gulero kawe wa alaikum salam gokam lagana dumana jindan bom ngala bukar nguro shokare salam alaikum bukar naam kotami nguro do chimuro ara urratu chimuro wa
1: kotami ya sambrade ni wala sauro katia leda gara gara ade kajana
0: kati so gara so ring tusuna kotami nguro do ngon ngulie ba ngulie awazna
1: wala ngi kayar ma wala yami angrum grum ka kaddo ne ammo kone kullu padiga gulli wala yawad kusa kodana padiga mana ja gulli na ka so ba dangir le ka ge dai sauda
0: ngala kamande ala nya amdo hukuma de fanzana da walzu
1: ne don kota ne kura de ga gozu kuma duro ne zu tsona har wala le kuma har sauran ji ga ran ma ko mun fon balle ya le kura kura kama ne usorin kamdana ko de ne fati chama ba ba na ye
0: hufanzen kamzu ko zana party chairman
1: ah ma fai
0: jire
1: ba da fana ye
0: mingila alai sidiya ala fantinar walzu buronum dai ne ye suronguro irin kiltu suronguro irin gana kiltu wakila galao kam kura kiltu ya gana awuru gana afwaro waljino churuko
1: yonga da na da ne ba tsaba da kuran ga da wanda na da wallana
0: ha
1: motonga tulurun gawrun za kana amma mun je da isa ma da ga kuma ya da kadar wallahi gulmana fi ta ga da andira wallahi
0: ngala alanya radio dun yayi fan zana da walzu lamar adro nan da roka ta fago za
1: ala amma kuma da sabin mariya na su mun zara alai
0: ngala ami ya rabbi paraskram kutum gulle na shanguro shokare din shi kazinza lambatun za kek tumbulu na imbeji nji lejumba futumani mindrosu she bayanzana ala da ifantina ro wa alaikum salam do mananyen dawa tukle
1: malali din tu ya diri
0: malali nya fanyen malali na shayin bo
1: ya diri za diri bolo
0: za jirin gala nya fanyen
1: ade kutun dia da lai doi kuma tabza ko ne gozu bayan tabza ko lang boti da na da sirin lai din mun ko ne din bayan kulput sauro am gure ka jilan karo bana gwamnati da mayana
0: ndara na bayan ndara
1: tabza ko
0: e ngawo da bayan tabza
1: ko a bayan tabza ko
0: kanta
1: ito gozu tanto din jan su kuma kana zana da sirin lai mun gure
0: ba mbero bana tira aslan maro sakai
1: Aslan maro gai ga kwanta da tarina ban aslan do gai kan maro gai
0: ayya bula gwamnati kres kin da sai not is a sai
1: sai da so ma mun biya ina farki da so ko drive har janjo ke kwanta da ya don wanda ro kiyo da so ma sai la dar ba
0: ne gana ne cinum da tun mura da zuna jiri kuma shi kuma ya shokare gulzuna ya de na india ya kama kultu gwamnati kire dro kam wakila galao a wani manoyin aubi na sha office away shi not is it sai dia tunda na zambe kwaye na agare rosakin da ngo are isabu ne yayi soro so awlan kinun gunuktu da yayi an so
1: ah da buron kansila da buron man na ganti kirin karajuro mana tuna amma kwa diri hutu gunuma
0: yo ne ndia ya kwa kultu kansila so de soro do ikoi audio ikoi gana gana min awa shumara diwya tumangana kina sarumbe
1: naam inshallah biya
0: ngala zoro malali ngala ala sasu zoro konnu baso duro walja am ayewu na shaduro isen salamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: dawa tikira kilewa sai ndo amana ne na sha imbo barka alhamdulillah
2: ana guro premier ai wasu karatta radio kranti
0: kal kal ka ana nya ka yin
2: a puto am gare gulbara ile lai ka ande dandal we ya da mashi ma ko to ya da ka fa sai ya tikka kuma har biya lan ne
0: dandal we
2: shawu ya ma biya dandal we sai lai kura da yo suro lungu ya ma kan maso amma tirafa shi sa ci ko to me kura idan da hada yo ko to me kura sai tirafa ba amma sada hada kuma lai kura na karo shi ne isa tirafa da ma ta gaba daya so ya non ma shi cilluma lungun sulin ma da ya ida wata ya lungu chai ro walti
0: waltin daramale jumba
2: yo anima su ke kura ma da am gonguro e ma da kan za farina kama gwamnati ne shi ma shi lai kan zu kura kura yi su biya tunana su ro lungu e da me sadiya yi su ka kaldin ko ya yi sadi ngonin giri yango zana kai ko am be fare ro da fana ma are ta aunoi Allah gaba daya na su ma are bare so jadi am da fen boko aran me am da fen kuda bare ya ne ai sai ro su zuma ran ne wi gaba daya biya bare di wau de nu kaska sallu wau kunyi ta wau fi abur no da fannam za kon zana kasumai an gan zuba kam gudun hijira am kasuwa am gaide na sana duk samun dollar da an wannan katab la goza ma ti bare ya ti biya ade dai isu di
0: ngala zoro mankana she karku tanzu plezna kla bare so dubai kuru karku tanzu plezna kla lambatu na sha dandal wede sha gumnati lazinyin assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: dawa tikle andwa mananye
3: dawa tikle
0: kla sile alhamdulillah
3: sai ma sa mai na nguro adam kolo haya inde fidya ganyan kijimba
0: gila ba mun sa ya fanye
3: mana kwatame mana tuna da hali idan wallahi kuma maron kwatami kuma maron cille fili ne Allah ko ne kawo ka almari ro ya ya da kuma maro kala falta ya nin yi suri ya so shi to kwatami din tan bati bati su suna ko du le jin bawo suri do insan ga ina falta da indi ya sumbure a kwatami ro go fi le jin ma da shi chaire ne duk wata na solo na fata chaire da zai Allah ka duro a washi ma da kuma talakta soriya kalkalin amma kala da zaftuna nan karam ai ma ga yin ba shi duk kirewan gai guzail ma da shi duk kalkalin shi sabilan da za a soro
0: yongla
3: amma to ta tan goshin jidi amma suri don ta gai na gungi kwata da gozu kwata miro salin ma da lan waltuna solo in diaro
0: dire
3: mita kadar le nimin goshi har dar kadawa kadawar wazin leda leda so badi badi so sabkata am do le hura zai ni masala ja isa fatu ma fatu en badiri la kozai ne so wallo nan dar dirila so rufi sabillahi dro ko ta mi kura har za kin ba mara wallo na ma tunana kuma za ta na mari sida da su da salewan tun
0: gila zoro ba masa ala mana pantina ro walzu kila lambati edin kudu albara su kirintu ne so tai da za mana zara haya mar ningiri din lapsuna da suka lambatu sarutut kata ma zoro kaziya assalamu alaikum duwa maranye
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi ba su da wanda wata kliya su ne
0: kliya su dai
4: angala umar habib ngoro gambore wata karfara da su
0: angala umar habib nya fanye
4: angala alhamdulillah sama su da a kuturo ne yake na sala ko ma su yanda kan dona rolzo
0: amin
4: amin ya rabbi
0: a
4: kutun da kwa yake ne dai suna yake ana taka sun da gambore kuma gara done su da ga amkon min ma har shi on the mind by fast zero gultin
0: by fast
4: kuma are ade shi sai da zana kutin da yake rawa shi ka wani jambala yace ga produn kono so shi kunya ja prod kuma ran salam put sai wa to jimla waya min biya wasu miya da ga amkon min ayo kala ade ban na sai da kuma gara done kuma shi samin bam kon min ma har satallana ala barasa kam ko za ko dan amma kam duno ganare kamar zuwa kam zo ko ja kam bularo tiro yaje duno za lustajin sai duriya ngai ka kama suna na so kan bana ko ran ko kama wa normal da so sai kan sai merin 30 kan zo kojin
0: ade
4: ya da ko ma so da marta ndero a wa shi ma da ka wanga wai ma ike na do isa soruna a wala sarin sana ko ai a wala sari kuru binir sulum bin ja sulum fit kuru kama ran jifi ja a kama shi kwano do ne kama roba sai mai sakana da baka kaltuna yan mu injin ma kama ji sai mai risoro ga yin ma ri kwano do ne sai mai kaltuna da andero sa kurusin jiri ya falala da su da yamiyar gayin yaro gulokin kama alo da nemi yanji tsoron ajab bala ba ta kurun jiri ya tsoro don jiri tsoron ka ha gam ka sako da nan gai tsoro da kai no ajab bala su din ga miya wala sai kin zantun nun dole kuma fani ne ya adama kam tsoro kwa sa su din ya yo tsoron kam bayruwa ada yo kama ra kam kariya bala ngai ce su ya a bayro la shin ne shi me din ga sa kam da ko zai kam ce kiyaye san ma sona tsoro siyar amma bana su din ne dir kare kiri so awala so so ya narimen ga yara saka ta ko lemba kuruga am konmiya kama kolta da ne litrin ya waro gobe da yana kama cikin garma kai ma da
0: mana zan
4: ya kolta kan garma karo gobe da yana cikin litrin wa yana har kama har awa kaso da gamboren su ta ya dai kama monti sa kan garma kai kura sa na cikin zamara mai are kilangawa na har kolta da ne kama shiro street light a wurin nur kala kolta ya san ma are shi na da bawo wannan ma kuma sai da ne rafalta lobine jana da salim fit andero na rasa kai nur dole kwalta ya re a hasken zawunye amma a dole kingar makan gozo cika su koyar da zana are shiri bul fox sake na kalanga wana sake ya ayo azumar na sai martako mare da andero na are tsasa na da tsoro tala ma shi no data am kai kare lado mata ta da fitara andero martasa sana are ande da demokradiya ya tamtam da gonye kira ala anja ko wasare fandana ko za ala laban da yaso loro ma sun yaro asir yana kira student ne
0: ngala umar habib ngala zoro ala burunun pantinaro walzu ala hukumare labar marifan zanar walzu wa alaikum salam radio wa waya da tuntu ne sai aka tin zarin da duwa manan yin bilasli
5: ba ko ma karba ba shi ne mamin
0: ndu
5: ba koma sarma suro ma shi mai
0: sun ngila baba ko nya fani
5: ne yerbiya an kuma kana tun ne mana zuna ku tuma zuna re club bare la re
0: ah kana mana zuna
5: dinya ne to aso re paso are apima kana din ki za a fi ma sai ma bare an dai garin da borne ya rigami da ne wuri kula da kiyo doki zabe da isa kula da ai ma sai ko nan ma wani dun maza da sai ta are fa'ide ura wadu alba mai awa mana
0: yo dimiro dioro wani mia kam gare ba woro dabcin ba da dioro watum de
5: yo de watari bi kire ne wolo na ma an dai da dai ma a ci ma sai da dai loro
0: yo watari suluro waljin bana biya
5: yo ari mari
0: wurum kam garangala wuru kam ganangala awla sirin din shi makarto ya dikin ba gollimi a re kam gare ba woro dabcin bawo ngaya
5: kam gare biye ma ba da yan baki biye maza da sai to ai tirin ba biya gulliya da kaladin aula mal kalal mana zai mu onzo
0: tirin ba jiri sandu ga kwate da gonum kasimin monjin bai dio ba dro monjin ba karno da tirin ne farma ya biya kam sanduna da kartid shi ma loro mu
5: yo sanduna ne karyana mal manda ai matarin ba ai dai kalal
0: dai surondon kam gade sangawi surondon kam gade sangu shakari nuyi arma da loro mu gai ma karno da dikin ba gullima ai fi ma su loro kalamu ma mi ai fi ma ka ji kalamu di media baba ko
5: to da san ma so alindi me pallar ginya kalamu ma dikin ba sai sai zuki ya ro kalamu a wala ma na zaba ne wallo no ma tangala a fi ma kalamu sai
0: ala da isa su
5: ai
0: kujiga injere alas modan da ikilti rai
5: yare modan shi ma duno wallahi shi ma kura modan
0: aha ngala zoro ba ko she kawo karukutan zufleno kla wakilande sodien lamar cida jama'a din afimawo martin da sadin mai clan assalamu alaikum
6: alaikum salam abu sulema wati
0: na tukilewa da manan yin
6: aisha gori muhammad malama
0: gila aisha gori muhammad nya fanye ma aisha
6: salam kuti ne gile
0: are
6: na kuti ne kuma ba ni biya manan
0: nda so zo la kura kura awo
6: ko jelolo
0: a jelolo nje
6: hatango kuma na jala idi idi suka tana kala kale wai mar kale re ban na re akore kike
0: to da
6: kada war kan zoro zuwa ya ke na zuwa na mar ban na shin ga na hiri ne
0: tawari
6: murad kura awo kuma da lati ban na faro ko ninge ba already na kana
0: ade
6: da andar ta kana son bodo ku dilar kala da zakata dilar ta ci ko kura ci ni da kallo go ja ko mu da ta ni kuma da hawa san da na
0: ade
6: da ji ala amiro awr don garo lo ta har ban ga andar ci da ta ko wannan gidi ne
0: amin
6: da ji hawa kun inda ga ni ma na ta ba ne ma kuma ma na ga na
0: amso
6: am da ba re ta sai ma da andar ci ro kana di yana kol ga so da bare da bare da ro wallo na am mu ne ta kun kamla ma ana gajin sanar sai dai kuma an bu kana gajin din din da
0: kana
6: mu kon ga kuruna man kisa a kun bayar baro wannan a wanda yau ba ga ba dai ba ai wanda sai ruka ne dai na ga ango da ne kul ga ba dai da bare da ne ni kul ga sai ruka kun a dai gana man kul ga ba dai ba a dai ta ga ne to yanga waro lar da ya maro kuna gaza lar harala na kana kul ga ba dai da
0: ala kamande sai ya ce amin amin amin ushe kasadro ushe kasadro kala jalolo nje ya qur'ane ba bare bai clan aisha goni muhammed
7: assalamu
0: alaikum salam
7: assalamu
0: alaikum salam
7: assalamu
0: alaikum kala salain duwa mananyen barka alhamdulillah
7: assalamu umar abdurrahman ga ba kafi wuro musamman da
0: ni kala abdurrahman ai bayan first club kutum gulle nya fanyen Abdurrahman zawal numduban na tiri alaman zudu nya fancin bawo loktuchon dumma walti ne boni assalamu alaikum
7: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dawa tikliya
7: dawa tikliya
0: tikliya salai
7: barka faruskuram kutum gulle
0: ade faruskuram kutum gulle
7: yo da kitari kuma na shi kuma fula da tamborema Umar Rabite mana zan mahari saboda lari man kalarin sai da ni mana mana ni da dai kuma gada do kalarin bamponi mari kero da dai kuma frustrated na iladin amfura su shi kam da bayro dunu ga mata ke kya so da kizo bamle su zo mu ji mana kadro da ji kuma kyar mar kutu gudduna idi inda amdo a usmarin tawon zara luwata mari kalakta a wutuma da wuza yo ayinan karagulunya kuma ta tare shi kam gumna salan zuro a wutuma da haftar walona walona sai mun kon dana yo ma dai insha Allah shi din dan kam gara adima mana ni le suna da a walaya sai kan layi ko sai wala anjila fa lalaz gani ya saso au kala dai gilad da kaltina da kaltiso da kiro tiyerin bawo
0: alaka
7: kadron da sanji da wadu mu kondar luzana ma da sau yayi awa sai maka da da lalamar biyo hatta shi insha Allah ala israiya shi malo shi ma da yake ci
0: jere
7: kuruna sha kuma ba da waye gutuna da san kiza tare da zanda bare a da dinin no wolo ne ai to wanda dinin no wol dinin no taro are mere wolo na kilan da zambe bare tin ro wolo ma jaman dia andi kilan dia duk soro isu ka ji ro wolji
0: jere
7: are ma kutu jo da ala kamande shi malo ne tetta am gare ga tsina mai mana zana mai ala kamande muradan zada galce
0: amin ya rabbi
7: ro grata ba su lamar ariya ladin ai mana ni mina ya su ya sa dikin ba su au kuriya ko dikin ba su ai samma tv ni luwar mu
0: jire
7: ya kuti dare luwa mana nyo
0: ade
7: dolarin dai ala yi su dan letu wala na dai kuma kalkala ma karne mi so a wala so dolar mu wanjin ba ai
0: jire
7: ni ma kulli mai kamla su su ni mu wanjin ba
0: jire
7: wanda grayen dai
0: jire
7: ya rama mana da ala dubbe hera sare
0: amin ya rabbi ngla zoro she kasarro a ngo kam ga radio li assalamu alaikum
8: alaikum salam da kliya
0: kliya sai barka alhamdulillah inda mana ne na'am
8: ba usman mana jin gura zagire
0: ngla ba usman ai bayano ba usman
8: a kutu diga dai ala dai amma zakka jira dai awaro ka am da boye ndiya awaro sha kaza da la sha fakiya a wani sirin markar kallo da
0: azade
8: are na na sandana hafti ne shi hattu awa nzo hun ga wani mare
0: are jire taman shi awadu gul ayya diwallum da baka mun jana assalamu alaikum
9: wa alaikum assalam da wata kulewa
0: kulewa sai
9: kula alhamdulillah sai Aisha Muhammad manajin guru ganga mare wakilin radio karantuye
0: kula Aisha Muhammad na fani
9: kula alhamdulillah da yudu baran gwamnati shira askena ala karmai zakilewa sulailan tamazu kurawa andira sirana rabia awulte ba sai modra ande maskin na borno state shira askran dia flena
0: kula zoro
9: dai kwani sanfane kana duko zuka ude waktu da september an tabu lai workshop da kazana da inda sanya ran maskin na inda ya sura maskin na din gudi sanana ke zan ne inda fun ke zan sai inda
0: ade
9: kana kala ya kusa inda da non ma tanya da rin ma kanin ga mata da zuba na din kudu kra ci da biya gwamnati fundi ne yayi tanya mu kai rin ma ma kanin ga mata da zuba na da su kanan kadro shan godan yana blind workshop da garrata ayi ma shan ba uzuna ba ya illa kare ci da fi ne maskin na dro tanya ikiri ne adama kama wada murat tana da da doctor na shan godan yana ala darajan ba sura ala shirin na lafafa ukuru wa sura an da bana zuna da kazu maskin na dro bana kai da zubar na rasu din
0: gala zo
9: kana askari ne na kalewan cino ala fantana rasu da ala kutun te so kuma da kan tana rasu da
0: amin ya rabbi
9: kalewan cino
0: gala zo ro ushe Aisha Muhammad ala bottom fantana ro wadzu assalamu alaikum
10: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nda tukila
10: man kalewa sai
0: alhamdulillah ndo ama nanyin
10: an ga ba su da Umar Habib Gora Gambore da Walter
0: ngala Umar Habib Walter gama ai bayano
10: hali a tado ne kuma shi a kwanda yake na ridai yake a shi kuto sosai a kana ji goni ne da ne insha Allah da fu ma telefon san yi wala maro maro maro maso din
0: hali
10: a ofaru ya fi ma sa sai ma a kana ji ba sai a fi ma sa sai ba
0: hali
10: kana ji a tsamma da ma sa sai hali Umar
0: hali
10: amma cin so shi ko kamar Nigeria mun ba da dividend lemon amsarin dai a kurma kamar yadda din ne ya saka a dividend din ba da shi mana tuba da mashi ma hero
0: ade jire
10: a yau kurma ade kurna shado ne kuma Aisha na shado ne kuma wai na zasanya zai gulguna are kuma rangongoron da gambore are kuma na shi na shado ne sanya kuma wai a sha monti done birnya gira tare shi na da kureno wallo ma kamar jego wai so kuwa so ngai dirso an ga ka tsan so kure am ko anarin safe ala bara su ka sanya la suran tare yoku yi na da inji ambale ya banana ya a gwamnati ita zaman ne garu da shawwa da fatana kamaro yo a shawar da sun kamaro am kaso na din ma suran mashin gala gina zan kare an zaran gai a wala biya gina zan gai a fima suran tare na ba yan da gwamnati ya sura Allah kare a sanya ya ce zo jirkeke duta yaso jiri a wala biya ngai jiri a kumbuwa ya sanya da fadin su a wala su an da suro zuro fizo am so duro a sanya shi ma da fule da tai da zangala da a kuma wajin ma o am noto a uma da je karan zuno zana ma sanya ya na ro fizo am so sakali na kamla kamaro duk so da idan gora jin kamla sanya yanzu mu koyi ni kamla keke zai hawala ne dan na almar takalto a sayro na sanya ya risafa a ga sanya za fallan da sa dan tubar karma cire man bayan din ma kala sanya island yo kundu so sanya su din balle a am musliman ga wani kultuna da martanda am po ma gwamnati ta tare su ya karakta wa zan sha sanya za island sai abana zangara ala da abana zai ala labarin da sai lora masu din gara kai su din cin
0: ngila ushe kasadro a Umar Habib kaulim ala fantaro su din assalamu alaikum
11: wa alaikum salam da wato
0: kliya sai
11: na wato sai alhamdulillah inda ka fadi
0: alhamdulillah afi madiba
11: ala ka bara za ala radio kuran ku ala shira
0: amin ya rabbi amin
11: gila a rusi ba shon guro mu ne tuma nan
0: gila ba shon ya fanye
11: gila zo aure kuma Aisha manazina ma adi ma biya usmado andi samma narman mulan tira tira ne to ba bizin daro da ne na ofalan da kada dina eh da zu kurel bana su din a upan ta san min min lan ter min ya wallahi kin ta ko na saya ki jo mar bela tin bas ki na re
0: je
11: ka ta tin au tin ba mama ai annan karo ala su je a futu mana zina da ya ai karo a tin yana kokori zu min tin wuna na tiya so kokori zu le zu ya ja da an dai san ma sunnarin kala tin ya komishin aro ga ai san ma ha ya na wa buruman kwadi suma mudi zina shima zuma sutina waga garara ya ilama chile ya ilisiri ya da ise na uwa imbi ishe ino tuza ya sama zuna ilama na duka muko tia kala kisi ala isi ya masi nado yi ya kwa zana da sama kuko za kala kisa awa awla gana imi nima ise tim gana gana imi machilara sani ya hampandandia chilara no gana kala kisa kala kisa na ala isi ya faila jinkuru kamaro kumputa so awla za upama ba ala isi ya insha Allah kasar armar ala isi ya isi ya kasar gozana ala mirzi biya koko izi yanzu sai an biya ya ne za madam da kulle san manu zai jira gudu
12: jire ha haya maro shi a shi nyanu ma au dimin dia robi a cinu na india ya ka au da sha badi tudu shi ma katab
11: da kuma kalkalo kuma kalkalo kuma kalkalo kamaro a kamaro ko sai fa har ma maro ala shi jawo yo manin din ne tarab a mana ji wa tarab ko mai mana no zai ba ya jima
12: jire
11: in kana ayar wani ya uzo guzane ruwa au kan ne ruwa zuma in yin san da ai to amma mun ji na waya na ne mun go ta goja ne zana zo kuma tara ba tare ya ala shi ya wala yin da ma alhamdulillah
12: jire
11: kin tun namme mana tara ai mani ku ba ko kun wani kan masara lare amma kama da lumi na auru wa janar role kin kuma hero
12: jire dia
11: a kam ga karnu mar lele ku zun namu tiron gole ka zun gole ka zun gullum a kuma nura su di koko office na plan da yimla kuma nan gutu nan guji
12: jire
11: a da ingila la bana su da ala kuma ya la kaso do kaso da tra ana ne ala daraja do asu zai muru an da man wallahi zon manai mana nya kalin fanda su runa da ala akira da ala daraja do asu ala kaso do kaso da tra ala kuma san ma so a jira da
12: gala zauro ala
11: ala la ne jina su ne ala jira bare bare da ala kuma da ala wanda kan bai bare har namar kuma ne dai toto ala goro bare mar toto usmar kamar duna ko to ma jinda ni to
12: tirina mangalao
11: ala
12: ayya diwal numdo ba kamzina ngala zoro ala kaulim pantina ro walzo lokti jere zana lezina assalamu alaikum
13: wa alaikum assalam
12: wanda watikale andwa mananye
13: ya fatima mai manajin wanya zana mure
12: ngala fatima nya fanya
13: okela doni kirma ki kena fe kirma solai doni kirma nika umara bis sai mana zanane
12: ah
13: ade akai ne ramya wena ko chari da bagarotin a goyin ba dole mangala ko am to dai gozana da ma wazu
12: piano su tulu
13: ah ade wazu kero
12: ngai nan da wanda wingo zen
13: a ngal ce ma ne ga yin da kawai ga da ne da kware shado ga yin ne rayar jibi ma gudin ba wani an da yan jima tun da mashin ga yado ga yin ba ne an ne ga rawai
12: iyo mashin ga yadi shi yar niya
13: a yar ya
12: ha yo ku a ku to ashi a wai din
13: a a niya niya sanana buro din ga ina gun zashi din
12: iyo arma yo sai yar ndiyo no buron miya miya fanu wado en shi yar ndi ngalo
13: ah de
12: yar ndi ro miya yira yar ya kro ba wa ngalo won e
13: ah de yo shi ma da kama kon ga yin mana zana na de awa ce sai sarin de ko kama kon ga ta te mana zana de kuma mu ni wala mare non ma kam wato baro mon yin ma ke
12: ngala ala burunun partner walzo kirintu so kirma sa tsukun sutuna nan jiro hawaran da koriki sadiye shi.

0: ilogulosko rabani majani nyarasko wasali mato jada gazau rabani mato jada gazau tujani mato jada gazau shawalae kamto jada gazau nani to jada gazau joni mato jada gazau wasali mato jada gazau rabani mato jada gazau shewu hamato jani ni yarasko awaye men dange mana bayin shewu ruskin ladin dange mana bayin to yana ruskin ladin dange mana bayin wasali mato ruskin ladin rabani mato ruskin ladin to jani mato ruskin ladin awaye men dange mana bayin fondawo fondan zalan tambarten dikewo diken zalan tambarten susukewo susuken zalan tambarten dikewo diken zalan tambarten fondawo fondan zalan tambarten motawo mot zalan tambarten kollingo kollin zalan tambarten markidewo marsudin zalan tambarten dikewo diken zalan tambarten dikewa susuken zalan tambarten susukewa fondan zalan tambarten kiwoye lesin zalan lezen anche o susin zalan leze amota o motan zalan leze baburwe babur zalan leze kekewe keken zalan lezen le jani haman motan zulan tambarten to jani haman motan zulan tambarten Haman motan zulan tambarten jani haman motan zulan tambarten motawa zaran zulan tambarten zar sanaye zaran zulan tambarten motawa zaran zulan tambarten shau haman zaran zulan tambarten tija motan zulan tambarten haman motan zulan tambarten haman motan zulan tambarten oto motin zulan tambarten shaba motan zulan tambarten yenge yakoskin wulzuna kare ronin yakoskin wulzuna deje wulonin yakoskin wulzuna laila ronin yakoskin wulzuna
1: gla zoro gulzuna amina rahoram karuntuso paraskram taman kariya kasuye kirnuya karau nadoi nandiro taman kungunai kunguna larda gadeje guluyana die nigeria rodostal lumia kuru arema gte nandiro taman kendawe yen kendaw matoy kendaw doi gasbury dete kurman gasdo matwa injina kurakurai shi kendaw petriya de sha lita so dun yariya kin piskud luko uno saladin pato akin da wela bula yarwa ilan kuru ade mala pilarin yairo saladin kuru la yariya kin piun yairo saladin da ji ade ma karantu so shi kuma kindau gase de dun yar la yin so saladin ade ma kindau kuma gas doy buri de te a krawunzu falla mad shadun yar tulurin fiun soro saladin yakka mad duun yaridin fiun qur'ane ma krawunzu uwa 5 kejid shadu uskun yar tulurin fiun saladin du uskun yar tulurin fiun daje kuru top keja shidai krawunzu men indin namad shadu indin du pindin tilonin yer larin no saladin du findin tilanin yer larin no saladin adema crown zu findin luko una de shadu pyak wuri ro saladin du pyak wuri koro crow piwa crow piwa pai a 50 kejiri shadu piskun luko tolorin yer onaro tiladin kertu so are kandau doi gas ya fetriya kuru adema gasdo bride te ay taman nandiro kuluye putu non waye putu adatinaye paraskaram taman kariyaka suye din dual telefonia furumia kariyaku mbuye ay andiro hawarnza yui aye taman zaro kariado yi awagare muhim kun bali nin fedatin rannu andiro tamannanza gulluwi lamba andia fanduwi dishuma super usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw araka super abi super lar super fal u diyaw indi super lar araka diyaw assalamu alaikum do mananye
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: da watikilewa
2: wa sai man da watu chairo
1: kilewa sai
2: angala umar habib boro gambore wa kirka rafar da karatu
1: eh gala umar habib ni ma kuma ya boro howling am
2: ada inda watikilewa sai
1: kilewa sai umar habib
2: gala taman kare aka sai da andira ka
1: taman ayya ayya kun mandiro
2: Alhamdulillah taman done shi masar da yar kamar ta sa kurare ne ra dufal
1: masar ta sa kura
2: ta sa kura ne ra dufal kurare ne ta sa kura da dufal ne ra miya
1: ngala
2: yo kurun gauri e kamar gauri bul fok shi shawa mar ta sa kurare ne ra dufal yo kuruman shin gauri mere sa aja magana ki me zuna ta sa kurare ne ra yar uskuro sha salabin
1: ngala
2: kuru lama ya kamar ta sa kurare ne ra du indi yar india
1: lama de
2: kuru ta sa kurare ne du indi yar india yo kuru man shi mara shar kamar shi shakare ne ra du fallin yar un shi wannan nudo da shi a ya sai na de suna na ma de shakare de ne ra du fall amma kura ma ne shi du fallin yar un
1: ngala
2: yo kuru shi kuma masar don shi kuma sha tussa sha sasan ya zana ma kama ya shakare kulla saladin ma da shi ngaji duro wallo no ma naira tuskata ya mara yar fulur amma tusti ya mara naira yar araka shakare dai
1: ngala
2: shi kulunzuriya inga yi kuma shi tussa sasan kadalla sakana ma da yar fulur amma shi kuma tusti mai kulunzuriya ya shakare dai yar araka sha saladin
1: ngala
2: yo kuruma shi kuma ro a wanda shi italian din bai kuma ro bayro ro shi za sha saladin ma har shi shakare zane ran dufal ne ran ya makoroni da ne ran dufal amma shi kuma ro shi suro fatai da shi ma har shi mai kawai ma har yar arakin fiwa a golli ne ma har dufal ne ran fiwa a doga in bai ne ran yar uskun fiwa na sha saladin ngala taman kare aka sai la andira ka sai zakile wa sulenci ne
1: ngala zoro wushe kasa zoro umar habib andiro taban kariya kumbe kuduma glazoro kretuso leinde reformgata rannu andia bonu andiro gulsawi taban kariya kasuye assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: ndawa tukle ando mananyen namdu
3: boni giddu tsena bizin ya mangonala
1: ngala mangoni nya fanyen
3: anjeri naka anjeri adonisha afu wa ashe isari akuma isa suna ala afu kwanjeri mazoro za ayena de
1: yo wa
3: anjeri naka anjeri cha gala la tau gawa ini gana zi suna ayena makamada waltu de taman de koro ala de
1: ka ando da komzuna da andaso afu wao
3: ka anzuma afu wao
1: nashandun kasu gamboriye wano shika anzu
3: yo kasu gambore andemana mongono e mananyen
1: ah mongono e ne
3: ah mongono da kuma koro folle koro aje ka ne ne koro lai kamen
1: ah koro da jigiri
3: koro ende tasa koro ende
1: tasa koro da koro do koro mbonui
3: ah tasa koro chuwa be chuwa gure
1: yo
3: ah nan da gol mbe mo holo ma na mi du folle ngamba ni do folle yor injino takala be
1: aye sha tasa koro yor waida
3: kajin zaga daidai
1: da su kurawo
3: ka hajjir ma kurawo a tudo
1: yo shirin dawo nan
3: da yawa ya tafa nmc ya gudai yo nmc da shi ya da kwanyo kura da namin gandai yo kwanyo koro gana kuma nmc din gunta ne dufan din yor indin auya kuma ne wasu kalabe yawa adishar ma da an jiro kalalarin aura ba ta kiro gotin a zoro cara a yana
1: dire
3: ade ade na sha masare
1: masare
3: ade ade
1: ngala ngala zoro yo ngala zoro ushe kasa zoro mangoni na sha huma na mungu noi. Salamu alaikum.
4: Wa alaikum salam.
1: Ndawa tukulewa. Baraka alhamdulillah. Ndwa mana nyin?
4: Umar Ngomari.
1: Umar Ngomari?
4: Ngomari apote.
1: Ngomari apote. Nyapa nyin?
4: Samar sazo karaka su ala andira ku.
1: Amin amin. Taman aye andira ku dum kuma.
5: Darasan.
4: Kutulanya jika muslim kasu belum kucilan mengaji mazhar yosuna. Si pulu kadal kadal tu kena mar belum kucil ada jar arakin siwa.
1: Ah.
4: Si kerma pulu ma de jar arakin siwa.
1: Si kos zda.
4: Kos zda sekarang.
1: Jere.
4: Anna kadro si kasu gambaran misallo sunai umar andaro sanar wanza suna hayana
1: ade
4: amma kasuwa suna na diriza kizana de dinuro walja karin dan naira ti su kai na ti kuma ka sun de fara
1: ada kadro ada ko zana magain
4: yo anna kadro si kasu gambaran injiman zamana sala anna kadro kasu indi salanya anjuman de war turoy wal ugo maria fotia
1: ha
4: kasu gamboria sima kasu ronga ida jamie sare kumbi salarin sikai lairo amse so awazana amma kasu kuma awai ko fokon ne so niso awai gamborur ma zo amma kasu bulum kutiar ala sai dubongala so a wannan da ko din dura wallahi kaden din tayyar na ratuwa cikin dura ga yin
1: jire
4: annan ka duro sai ka furu kurala imana sadu am mutala dan laro ka furu sadu
1: jire
4: ya arma ba mana yau
1: in kala zoro ma Umar Allah ya siya kaulim bantuna a paraskaram taman kariya kasu yaran kutudoi kasu wa gare da kurman kasu ga go gambore yare kladin she manano. Assalamu alaikum.
6: Try again later, thank you.
7: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Ndo mananyen Umar Abi ba wanti
7: so Umar Abi wa Umar Abi mugura gambore ma wanti so
1: ngana nya fanyen Umar Abi
7: na shande kurun de ngai klasir ne so ngai tanta ya so ada farmaran duma ya bayanzu ya ma biska da ake ga wala gana yukuna shi kuma ro kurundo ne shi kuma tantaye shi dure sirokalwan siropeshin ma da shi dai kasun da gambore ne shi kalwar yaro
1: yo dure da so tantaye dure gare da
7: kana tantaye dure jiembe jiembe jiembe biya gana kime gana awu film zuna lambe biya gana shura da yuro ka chief chide kwa reta fulumimin tantai ngaje ka sausirin ne shidiyar uku kam kura idea shi ya mbe ka saulanya zucin ma shi ya yaro ma
1: yaro
7: amma ade yaro amma suron goye ma yar ara kura sha saladin
1: gala
7: yo kuruman a cool time be kama kurun tantaye shi surofan zan sanana sai tiyo ishin ma ka sun je gamboren ma shi naira yar u amma surun gure ma yar ara kuran yaro saladin shi kurun ta shi kon a cool time mare yo kuru contact be shi ngai biya durin kin za su tinye contact tantaye a wani ma ka sun je gamboren kad naira miya amma shi surun gure ma kad naira miyan shi no sha saladin amma parastamol emzo are shi kamaro kasun da gambore emzo shi sa fans zam da ma shi surakat da sai uskuishin shi naira dubal naira miya rasha saladin amma shin ga fara saba da kai shi gara ma da shi kan zuma naira da yar tulur amma shi yar tulur ma da fallo sakad da naira miya shi emzo ma da shi kad da fallo sa naira a rasha saladin yar ya kura rasha saladin
1: ingala
7: ayo shi kuruman ade ingala misa gripso ngai jiri ngai a gare gabsu nan zai shirya naira yar ya kai kasun da gambare amma surun gure ma shi yar daura sha saladin ingala da ita mun kara kasu yala andira kaska zuke lanci ne
1: ingala zauro wushe kasa duro a Umar Habib andiro taman kurunai andiro gulzo hayamaro amanje lecture amgo tantanye gana lesson so farmin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Do amana yin. Ndunguro lambukoren. Zainab nguro lambukoren. Gala Zainab nya fanyin. Taman pure water. Nguru don da win yui. Then I'm laying a marukutu dai. Chondo ma waltum buoni min shi taman daga yingulje taman da gana zoro saladin da clan manajin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ade kam gana da diwanzu pantin bawo da look chondo ma waltum buoni min. Hello, assalamu alaikum. Ajab. Assalamu alaikum.
8: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Dawa tukliya.
8: Dawa tukliya.
1: Kliya sile nduwa mananyin.
8: Na baagudu su si marigo wale nemba karaktara leo turentiwe.
1: Ngila baagudu su.
8: Karaktara.
1: Kliya.
8: Saman kliya pa tuya. Ade. Wa ala tibi kili ule tibi.
1: Kliya tibi. Kliya
8: tibi. Kliya tibi. Kliya tibi. Kliya tibi. Kliya tibi. Kliya tibi. Kliya tibi. Kliya
1: Ah.
8: Si machawa umari na era dun yara rakan rakan gurun yin sabbi ari lan fita yaran dallo.
1: Dun yara kan kwazdu.
8: Ah re. Kuma sa turo wa tinya ki lo sarare gurun da dallo da kuma da na kibo di zina. Si wal di gayin na ta du me na rakan so me wuri to da kuma da bai da du kin di man tala na rawo dina.
1: Don.
8: Ko kura ma da ke boran du kin di na wala Murizo ahora eso de tomar ese dulce a comandar y eso ya con Murizo Murizo es que está raro digo no.
1: Aré.
8: Si toma de algo que se me haría mucho decir ya eso es tanto ganas que ya o de una vez que ya aprende en era ya hubo por el allí.
1: Ya hubo.
8: No sé si en San Mundo que el dulce ahora de una la den.
1: Ah.
8: Si un somar al día de una si un pelado somar. A lo que más de ayer hubo ahora en Daniela y eso ya está con.
1: Ya con Dimin. Yo shiru ma kala gare da yasan din da
8: kala gare gare shawa yan da ya mada da shawa da lar da ara kusa ya ma zai
1: yo
8: so ne da shi an dan sai kana ga lo kure lo umiya
1: ah
8: un goro to ma shi kika ta ya mare ya ai boron na ra ya ra kusa wala so dai kuma dan na ra ya tsibur na la ya tsibur da maran zira so ma zai awa kana na hatta bari zina kare ne da gana kafe
1: jire
8: kiki ya mare da na ra ya ro
1: Jire. Ngila. Ngila ngila ushe kasa zuro ba gudusu andiro taman kari hakumbi alama shankawa so gari rogo so andiro benzi. Salamu alaikum.
9: Alo alaikum salam.
1: Dawa tukile anduwa mana nyen.
9: Mwende yusayi kasu bulu kudye.
1: Ngila mwendo nyafa nyen.
9: Kam ce dai kala zakai mana jinda zaka da gari gari da kura dai din gane indi an da yayin min tila ko da temple
1: na so tare maka awo ayo munguno e kam mana zana da
9: ah cikin
1: na so
9: kam da kala karbul kudi da
1: masare
9: zo suna dai ya ah shi ma
1: yo
9: ka sai ta da yayin min kura dai
1: ah
9: shekare shekare kura gwamnati sunar ka shoro da jiran ku da kenan dai
1: Yo.
9: Arma suka ta mun da naira fi fi ga dare. Miya ga yayi ki kuran mangalau.
1: Ni jire. Ngala ushe a mummuru nya to mangana kam du mai fa zuna lai su dia. Shi ta sa daga da ide wono. Gurman shi kura da ma kaso don faida ten nono. Gwamnati gulzuna ma da. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya fantin bawo da lokacin pandemia waltine bone Hello, salam alaikum.
10: Salam alaikum.
1: Wa alaikum salam.
10: Da ta kiliya.
1: Kiliya sai.
10: Barka, tamam kariya ka suye.
1: Are tamam kariya ka suye.
10: Mun ya na falmatan gurai ma kule ce mana.
1: Ngala ya na falmatan ya fanye. Tamam ayi andiro gulumi.
10: Sai gulumi su ta moto har duniyan hitulurin.
1: Kaska.
10: Kaska moto konne kaska konne so ke har.
1: Ah.
10: Duniyan
1: fiturin, mata wanda. Miyan fiturin. Yo, satolu kwaya kwaya rasa lalini na ndao.
10: Kwaya maa, misato kia uu yer uu so. Sunana sunana, diyo yer njiso. Ata ero kia atiladini.
1: Yo.
10: Aare. Bae, umar hapizi andera kama karya awa ikuljimba kabo so. Dielso ha, gomorumambe.
1: Dielso kabo so. Gomorumambe ya.
10: Dielso, ane ya kerei. Akuke so, akuke tada idia yuyen, kerei idia yuyen. Sama nganji ndia mbe yati. Kukusai mba, shida ata imaru nanga adia ndia isusu tada imaru nda. Kwa sada wezo, pita konga ya kala sita ya watu. Kwa dukuljimba ya mba.
1: Yo ngana, nyiri sada wa soru nda wa na.
10: Kwa wajit.
1: Sada wa vyo ndo
10: iso. Kwa wajit na wa, bae,
1: Gala da nya fajin Allah ya siya.
10: Gala. Ah, nan zan ka jiwa jella zaman ga dan da ya jira da tabbace so ka jiwa ya sai ha ku jiwa ya ba ni ya tsare ya kada ya ce.
1: Shi sarin da company da so, right?
10: Ah, ke san ma ga fanya wa ya ba ka jiwa bi ta form ta ka jiwa ta wandula so sa ma so sun za sa ya. Su ta man da so fanya na rai na.
1: Ngila, ala isiria ya na kauli mpantuna.
10: Aje, nda wanda anjo soru fangu martu nda tuku. Anja aru surundu kara ya aku tia ya isama anjoro kucha.
1: Ngila, ala isiria kauli mpantuna ya na nasha kare kama waso edu. Lorsa isodu, shiro gulzu, nasha gambori edu nuno. Ngila, kam gadi ya idai waiga ya guljin. Salamu alaikum.
11: Assalamu alaikum warahmatullahi.
1: Wa alaikum salam.
11: Ah, ngira ya na bayan zafan tana.
1: Ah.
11: Ko zan tsara gode da ala kwaso din.
1: Amin ya rabbi.
11: Ngira ala lamar da yusa da rakkiya zo.
1: Amin ya rabbi.
11: Ah, sada da da jiya ga na wada kuna miliyan so ma za ni biya na yana duyar din tun ne zama.
1: Ngila zoro.
11: Ngala
1: ngala zoro da lokto fuyen yayi awayin sori fantin awa gade so yayi fantin lamar awala duriye yayi ga kumbuye yayi fato yayi sama saurin garye so kuntin da yi botu dare yare. Assalamu alaikum.
11: Wa alaikum salam.
1: Ndo amana yin radio wa waya rituntu ne
11: Alhaji Umar Umar da Trump kale.
1: Ngala Alhaji Umar nya fanye
11: kam da wannan tamar masar ya gurguna ma da azuzu yawa na bulum kutse ma da yar arakin shimin mu koyin kai ko gulgo di gambore ma da naira yar kulurin tuna umare sosayin gulzu sai am bulum kutse ma da gongala sa taraba sun so na ka do soki ga wannan di gambore shima ya kura bulayo anna ka duro talaro soki sa di kutu doro bulum kutadu ma sauki sanna da sai sauki sanin ba
1: yo
11: ar ne bayan da ko azuzu AMC shekare da man gallo ko yar arakin ciwon kai ko ade da gungo ala lekin da wato na amana ka kallo hanzu
1: ngila Alhaji Umar da lokte hanzu sunna mana am da ala hanzu na ro walzu ngila kritu so da ji lokte hanzu sunna da suku preskram taman kariya kasuye admadu nalan kasarnyen dai sai kuru loktu fuyen kamande andi arabsiya. Assalamu alaikum.

0: ingla ma sha Allah so andia kruntur harami kruntun deso to my vision and the tum tum doing flying the idea gone waro. That's kruntun deso one day can get stain and diagosini. First come the tum tum ma. First come doing yak shanai kruno in a karao kru. First come the tum tum ma. First come doing yak shanai. And then kishanandi ya bintu doing sanya zawai sidin ma kakalok to adian santenye na kreye. Kurushe antiro garamza gusina kuru futu doing shi garamza gusina alan tawadumaro kazi so mbeji na shaha doing sanya ilan antiro gusina. Daja ye na shaha kanasare do ya bintu nye kanasare jiri rum au karmaro rum insanya amdu kendo nyuminen.
1: Nasal de bagul ga de alo askraba fle kana mare alhamdulillah hayo kana sarra ko kusku kuma ya rubiya ashirin zakata kama uwa me war kormba soko bale kam ya kalanda sunan yar fulezi zaman falla india city me lat kam ganan man be condition ne suran da mare isin yaro gan la kap katar wolo ne dai gwan ne nan da dimi alma dai kur dai alhamdulillah mun dai karun kija isum salamata na wallahi biya bayir tibida ari shi maka da sar ne ari biya insha Allah kuma cinye dai ya bari cinye da karun ne be a wa ngul man wudo jitta man der mbi alai sidiya tun da sanyan dai ne da biya wa ndiya da wani man yana da kuma dai dai alhamdulillah rabtu da ni kasu shi dai da kun dai da ci ko lenum ya amma kun diya kuro shakurumba ya amma na mashan diya kuro kurumba shi ma chama kam da le ya sore diyo san diya ndo kile kun na mandara ile ndan kurimi mun ma kam ne mun kurai ba da ya zadin diyo da kuma dai yiro kile ba silailan kun tuna da kwa shi langanatum sai kala ma ka ji dibi kuma dai ya habsu ga na ce mu wallana da shi malamin din kam ne ya suru har je mana do nya ko mana hawalalen kam me kalalen da tusu awlasa nya zaman ci zai kutto maka je masa masan jami tene sura da buri ko na falgi roj awu gari marodin annan kada awu buri ko na razo ma bi annan kada bi ashirin suru amin ron ne ron ayel kutu bi bai yaram zambere insha Allah na alelan dare ramzin bi biya wurin yan di manyan mara ala biya kuma din an dare zo halak dilan kuma din an zo kaske zan wande bungu awla sai ma biya aw ashir zaktai tin ya kalama biya dawo kama me kasur gwarmin mujir yayi wa ja biya ler aw mujir kundai su aw biya bi yayi su ya lam bujir biya ya manala pam biya family bujir amukurala awla su biya jiri gana la kupta biya wui tai su ayin yada ayin suru maradi yana da ya kamar da ya lande ruka suke zan
0: ingila ma sha Allah adu kinasar raduwin suru na makuro shegul sinaidi yayi kinasar adu suru ya alamaro askirzi sinaidi yayi ta wadu maro shi awo sanya adu dimin ma ayi fandim awinim ganansi yayi askiradu ma wajib su da jikin ce jiso na tun da ya sauya kwa mi son first come da tumtuma first come doing action and draw it out ka yi na kare da ji ya bintu ni aye roshi sanyam ada fani min kro aisha wari ro min kshana so doing kalmaro sanya kan do zamba maso dro
1: wato sanara kana da cira gwamnati mai wazuksu dalin zirkin maro cira ma gwamnati da mai mabe kam level zinaron na zona dinya wannan kam shagola a walaji a budu masayarin baya yi shi da ma gwamnati ya isa na zan ko su ma ji su gudu duk a yi nan karo kin taulan doni sha biya zai kawo kin tau da sirin doma kawarin gasa na katan mukoro dunoro muka fi zuwa na fisira a yi masu dinna amma ka so da dimi na wala na ma biya wa da da muko mara uwa mai wa da ganiya inda yana karo kasudu ko marcila tamtamya dai ya kama ala mana wasa gutan an gore ma je tin ba sana dai kama da shi man gudu kuma maraka dukkan jama dai na ala ta manina kam da mun zan zan dai mata manin ba shi ma ala shirci da suka dai kama ne ala re an dero lai sher ko bi sabab doni a washin suttun fannin cite kaman da ala ne kaske sun du so a wanzu kun zai mai tungir sha sun na kundiri kilan zero mu annan karu kamme da ita zan zo su non gun zun no zu da dan zun no zu da am non ne nam ne ala in gana zan nan ne ka dai da ni kamar ta na ina yi no zuna a wala fayye da adam mana da ma sai bai dai da ma sama nan hawa da fan ne ni ma sati annan karu da an da san ma sunna ala ala adam mana da ma inti ya fallu ba kuro ya fallu ba kai ala ne ruka suke zo ru ho lu lu ba ya ma ne dai ai da au asir zakta ta ya ra ala ngore ne ba da ra ala ngore ne ala kuma dai ne ruka suke zo sha na ne so fera ne so na so san ma so bo ne na ko adi na la sanya ko zina ba sanya adi min wolan ma sanya mi yiro nungwa daraja girzi tanin zuru ko ka me ci jaye a asir kasa da nan ka so zo su dinya a wulabin ka me ne gojina kamin yana nan ba titi mazin ba wata ma mele nya nan jaye kurunnalin wata ma mgadin biyar wallan ma ala marriji na wallan ma a wurwa shi ne katin da kutu nan kara wasu din ba shoga na tin ba au gai ngai abi a wanzu gai sai na tsaurwa ku dozin kam lagul nan ka do dai tin wada nyo kara kritir na yanzu ba ni bacin kalama da ni rawallan ma ni mira da jin na ni rada jin na ba dai tin yo kun tew shir zatta ne kalandira ma yau shore and samaiso
0: gila masha Allahu she ya bintu kuro harami kan 20 so to my bg awagul sunama ada nan die kuno tuwaye kuro adema kishana nde so do kirmaro sanya kan dozen baso e sandi awagul sunama allan ngaita sandi sanya so da kan do tubaji sanda cikrintu nafcin tuwaye sawiya kawo lenye zawalla from main room Kwami son lenye to look to kana line isha da jefferson kam da tamtama ada wulce goye kunya

0: Gla ma sha Allah so and ya krintur harami krintun de so kwami son first come de tumtama first come doing yak shanai kanuina karao kuru to my bichi first come de tumtama first come doing yak shanai queen and draw itak at kuyanama added to my bichi nandi kununza kunwa kuru adema nandi shlan ilmutuaru daji krintu kalkalok to adien zawala from gyan and ya rupto ayaro first come adien and ya kuno joye clan Nandi andro kunondo swagam guno daji krintu. Nambadwe andi abonu ida sanjima kuri usku fal. Diyaw lar fal usku fal diyaw araka kuri. Awbi kuri lar kuri fal u diyaw. Indi kuri lar araka diyaw. Daji krintu nandi aboro walonwa nandi andro sundwa. Nguron doi dawa andro kuluya kuru adema. Aye karmaro. Kashana soy sanya kando tu ngurondo soy klan nandi andro nda gullo fanyi aye awadu yungunyen ma adu nandi shilan feda tu karmaro sanya soda kando tinwa. Aslamu alaikum. Nda hawa tukli wa sile indu klasa wale.
1: Ya
0: bin ya bin ki ya ai a radio nan duwa skata ga nan dire yanzu ba ko du gojin
1: yawa
0: ah du gojin ngurain karam ai so kurungurain karam kuru ga adelan ayi kashana so isanya kan dotun sao na shando din
1: ah jaro da lawan ana kuma tan gure ma kule ce mana
0: ngila ya na falmata Aye, sanya kendo tu ngurondo.
1: Budi sanya da alhamdulillah sanya abis. Ya ye awa ye kwa ye sabu maso kundia ye da ajin. Alhamdulillah wuda ama seke ma. Dini ya na farra kiti binti da ye kiri kira asadin. Budi kuma ta nangiri ile kuna ya ye kiri da ala farra kiti alhamdulillah wuda binti dikin. Ama ye sanya gai sunana sunana chako ye ala farra kiti jesu ngei. Sanya mai sanya dugu zai daga armawo
0: masha Allah adama mato
1: alhamdulillah alhamdulillah sanya da an da kidi ma ga da na kuma nan ne da kin da kaji a da fande man da kin da har wura jawa fara
0: baraka
1: ke ke yana kusa ya kan ga wuro ko jira nan karo za wa da kuma huda no zuri ma duk kin ba amma ai bara duk ce sai ma sai sanya
0: ankla ankla yana
1: Askanya,
0: Krintun da so kalkalok to adiyan and dia krintun na wallana first come reaction ai nan duro ita ga kiyar na karaye nan dia rubuka turo wallana ai so kuro ai ngurin karam krungaw adiyan ai yayi sanya kan da to so na shando clan and duro bayin gono assalamu alaikum
2: wa alaikum salam yan da wata
0: nda wata klewa ndu klasa wallan ngai tawa da krintin da sambe so first come da tamtama da kan ma kuro aye sanya kan da to kisha na so yana shando
2: are re to lot yoro da kana first come yoro ku yayin ya din to sa na kagari an fayin da kuri na ga do no ya ce sha na yoro yusu karab da na zawu maro da na kamar shi sai yaro biro wallan ba kuro din a wakalan ku ruwin kiji a kutu a kanadiya tukro kama suro sai haifin da yana da kama jiriya da irma jini da kana sai do yaran mu ita gungu min da yi sanya da mayo irina na yi suro kun dalin ne din biyan kafar da yi ikiyan turu suro do a kanariya ikiyan kuru a wafal biyan ma kuru wante suro do gare kure kulliyan so suro sanya da biyan din nan da fa ilai zuki mandi ya su bara zuna da yi do duna ikiyan da ala ikiyan an jeda a cikin burmi ne da tukto kasar do yin sanya da ambiyar wallo ala sanan gundu yana so bara alsu da ya kula yanki
0: masha Allah kala sauro krintin da sambiye so Muhammad doing grocery bypass ya askin yana yiro lokto ma kunum kalkal loktu adiyan andiya boturo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ya mai da mushere
0: lale din dawa tuklewa barka ai so karantun da kalkal loktu adiyan ya kinsin
1: na'am sai Aisha kwani Muhammad Murali mace kuma don sai yoso
0: masha Allah Aisha kwani Muhammad ayye first come dia kan makuru ayye sanya kan da to na shan grondo isodin
1: alhamdulillah rasulun do ma kwan ji ko jin batile ki da ne ga kana ala bara grondo da limanci wa karfi da na ci to zan yi wa kishana yande so yande ana zo ala bara zu koro sanya sari mu ko da na sai tawaro daga ala sai zai tawaro bara duk combo to kan dubulini an da kisha na yi record ne ya duriya kan sai mu ala bara su koro sanya zai tadi monti kara zai islamiya za ta yi atakra lun da an ga ko sai adi koro sadin ne ma sanya da to da maro ita ga sai na kashara da jingla ron da wa na sai sanya da shi a kura a wada duna malinta
0: da
1: wanda maro man folle ne kai da ne magen qur'an da turo sanya da dene dauro kaman da rubana bana to sai inde kam nan zun ga wala ango umma kam nan zun za su sai ba ma turo mon control kodin studio da dinga wato kuna zin ya kuna kuma da kalan zai gozo da kala ko na cikin are so are kada turon goron da lanje
0: yo
1: masori kala ya kara kada ji ala sanya da turo bara duk sanya lotuare amma samma bonna an sanya sabin da dan gala ro ba kangan zagire yau san dia bana ni suru sanya da lan kilan ci
0: ma sha Allah gla sauro Aisha gani Muhammad askan yana ni ro lokto ma kunum kaka lokto adiyan an dia botro assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: inda wa tuklewa to klazolin
1: ma Fatima Mustafa bukari
0: Masha Allah Fatima Mustafa Bukar Karantun da Sambiya so first come da tamtama da kan makuru ayye sanya kan da to so gurun da so din
1: alhamdulillah na ka zawo da gurun da ka kalle da aiki ma non ba wani
0: masha Allah
1: sai da ni ma haske ne kala kamar fa ni jarai ma gafi kuma radio za ta kala zawo ta ci ma
0: tunje barakallah Masha Allah. First come di tamtam adiyanin da kunno suna kuro ya bintu kashana doing fero kuwaye sanya doing zawai su titin ma adil awakada kun suna kuro tuma biji andiye sambi soro luyana nasha doing sanya kando te kashana yi kuro citibri me so adil kun sambi soro kladin zandenye niti tuma biji kalkalok to adiyan andi hasmo karoyin kano ina karao kurunan di gawitu awagulien allan nindi chinu sanya swa kando tibadinu kanangan do swa galawu najikuntu kalkalok to adiyan first come tamtama adi itagatu manzu uma ya meida por kuru tumayin biji awadu ina droglien ama allan nindi kuno tu kuru shilan ilmu tuwa dajan di agayu first come di tamtama allan mawa chai baro nindro kushana gade don ya isa she andro class hanyan zai bayyana su din da jikin tu clear one to

0: da wurce a waɗannan karwaru isa bari ta ya ci sanjini da wurce ɗin ƙoron gawa yin am ngo da wannan karma a wi ini sosu a manji fariya ya sai kowarin da caudi musamman da karma nala monti ya yungu so a wadu waja ta yi ini sosu ne a wanja da wani gaggawa ya karma ili da wannan gai ruwan jaka an jam kitaram jaya cadi mbigina corin ciraka ya la sama corin karan da cadi kawo cawandina nan jakara ya raca sayar koro adi yang gano tezuma ya tetan anda cuja am be kla from da cadi ciko wanja ya cadi am sudi kalan jaya from ye a wadu na kumba lerin a wasu jan tsoron na a wasu tsoron wuli ya haɗa kama kalafarin duk lanzarin ga ana
1: gila zoro hara mai karintun da su a dashi ma rabiu amadu jaridar maukara lardo ne nijar allah an dio bayan falfalo ita ka suna kuwa karintun da su naftun da ya sayo kusa tuwan diri ne birnin yaro allah cib da wata nufsana ma ala zan diri a kowa kwacin nan karo mustapha na shamu iskim ta na so mana da ne kirma kiska salta ya su robe ne mai ita ga kima a gwamnati ka tafa gwazina kila wanda ya kiska su ada saltin ya kilalam gile sakudo ne kirma jamiso shi ma awodo in faida tin rum shilan kun nufu zai krimio kalasan shilan kun ga sadin faida tai latoron zaka wa shilan su wanda amza su aro zai susu shedo awulado ne shilan faltu kun ga jami'a da gom kwate so kirmaro zahiro tidin nan bejuwa
2: a tawodoro da awodo shiro a nasara briket guljin bay shi briket da chaman suro da budu do biya chida kulo yete da gapsina made shido faida ba da borona west da biya faida ba so shima da dai putu don isum sha kalannin a wadon shiro briket gudai da shila mantanan din misal kuma budu da ke laso borona shara shara da faida zabao lambo lambo da ganyaye su kure indu so ar duk so shara da amsoro gulluyen kala shara mare putu don dim shi bola shara ai mage da sha arziro dimin conversion of waste to wealth armad sai soro kala amma furumgayen so kuma na sha kuma briquette production ne are shiro kuma na bitu susu krimero diena ma are amsoa krimaro gana gana men training dien am guro misal lo kuma kamwa duriso ade ibia sai anga ibia karinya da na be sero a wanya na le dana sero training sadin kuma da maro am be kamwa gonye sai central nursery ka andero yari yana futu don kuma odo shiro climate smart agriculture gultin jiri kuma na sha ari galja zaman ne dai so clash madin sayro training diana no za futu soro panza ile man sadin so adik sayro diana kirma da kaushi mar ta mo za kuma sai asalami andro da training briquette ma ade shido naftu susu krimi ma ade shima da sayro kuma din ala sunna ma soro ka India ke adaman training shi ma da sayro dien buroman diena e kirma ya dien ne
1: kuma sanji bla ya la sanji kara ya kurungu sonan ma sanji kara ya sai male zana kara lan kiskaso da su selza isa goza isai au bin krimian kara da man saudi da sai suro bla ya kiri la sai ne karan da sauna ma suro tukri
2: a kirma tuduro biya sai suro bla ya sayro ya kiriyan adama da Allah ndo da ya kurman da kuma ngawo bla ya sodero samma da ga badin amma problem kuran be kirma ro am kuma ngawo bla ya dole sai kilanda sai lar furumtu da share shi ma odo kata kurara ogon yana da funda kiri kuran be funde lan dole sai soro gulluyen illan zuri na kozana haldo yin kuye soron da yana a odo shiro kama global warming so climate change
1: awo mana kuma jemiso sai klapati di malan doctor corolla claro isnabe jemiso ai suka zahiro kutunzu sorin diman amma kuru awo shi ma da kasassai no kwamiye kasara balal kasassana ne angrara uturum
3: awaru alaro kollata wato mana kalafatiya da koyin kalari mananyen ne koro kwayaye kazidin nan za chain karaye guda a wasurin da ana da nonwi awla fal kirntu soro yira kyara kana da dalido kan forisadia do ziktena da ju amma da kawon gawo man gullukana a forisadia a korkorin zallan an million video yayin be am dingu annan karo fanzain ba shilan cira sarin ba am dingu zana fi sabili
1: amma kur gwamnati ya fitu she sirin da sapsuna waro men fitu kasar sirin na shakirma kula jami'a da fatu ade makuru kaskaso da koktusawa ga da gabsuna kazidin yano kultiya da kaltiya kindotin mare
3: gwamnati karabkanam tiklan zaya ku ya awon zallatar dun zai sadin mari sadin ne kuro kula kin doyen kasharuye doma biya shiya nalan kazila bajin bawo a wadi tidin tidin bayi son kuru amlade fi sabilillahi lain zagade bawo kamru lenu munde kiska sallimi gulluma kuru shi yanzin kakazin karenzin kiskalan biridejin yo awi gaden biridejin da korwari kiska wanda sallimi gullumi laila gaden bejuwa kusku kamar mara suro birni da kazin da kiske bilada suro wumiya kamar suro birni da danrumiya amsodi krimi de yengu so kolti

0: kafura skran deke larga kindro
1: na
0: shekira kayanza kayado ne shi ko kan falmi gai amma suro kayanza yanzu na yalla shalo o kayanza tamtam zo fangana uba
1: na nda fal aure karo yanzu na ma da shirin jas kama
0: afrika ra yanzu na ambe kurman sa dundin myoni
1: ne
0: na
1: ambe
0: are yanzu na ambe samma son ne bi annam je ka sasin roko ya share ma har samma son ko zuna da turo
1: garen gade zaman ya so
0: garen gade ayo a tsawa zaman ya so da birinzin
1: ade
0: ngala alhamdulillah kuro ba bayana jama kala na shado ne bola baktana a daya biya siyala
1: na'am ade
0: a yau shi na sha bayan dima har kama na sha Switzerland ne har tsoro shirwa a shi ma putu bayan dima da wa a Japsu
1: na'am a yanya a Japsu surodin
0: a yau a na kama haro a Switzerland na da shi kama putu bayan dima dai shi kama shi ma kin palmi rosulu
1: a da ya
0: fara tutu ba Canada boss ne a harin shi kama haro a Indiso kama haro points a diyo diyo amma yau koro shi susuru ndone zauna ma dai shi Canada ya da shi susuru uskuwam
1: na
0: ya kama kenan sha susu da shi ma sha kama farzu ko zu kama kan dimi da ra'isi
1: a da kurun gawo susu yadin tumangina awo susuka da awo ragaraga do ne awe Bosnia rungu Ghana
0: yawa adama yau na do ne kama da Bosnia da na kama su kuruna da
1: na'am
0: yawa futu kama bayan dima da yadin
1: na'am
0: a yau kuro shi kuma kurna shado ne a shi Mexico bayan dima awa a sai ma furaskaram da World Cup sai ma buru man baktuba da za
1: a da mai laro baktuba da yada
0: sai ma kaza da man da wa South Africa sai ma yin din kaza a yau da kurma biskira baktan ma yin din man a Mexico da kanasar sai na kala South Africa idan
1: a da
0: a yau kurma futu kama South Korea a South Republic ade sai ya yin din baktina amma ade duk na san ma su baya kai ka bakti kama shi biya Mexico da shima kala rasulu a South Africa da kindimi rochulo da kama South Korea kama South Republic da ba fitana
1: ade
0: a yau kuro kuro kuro si na sa Brazil ya ade shi ya yi bayan dima
1: ade
0: ora burbiya awe kama don da Qatar ya ade kama shi a biya ma har shi ya yi kama Qatar da awa futu bayan dima ya dai sa a dundin a filin indin a ular da zan bakata ma ku sai ngo group man loro tero
1: sai ro katero
0: ya da arma chaman bollo dai a arma wa show biya and dai luye ne da sai ya sama follow walena
1: ade andan follow walau sai so na ruptar hana
0: an yi kama ruptin biya suro group ya nan lumiya ya ruptu mara something
1: a she
0: ya ada da ganan galwa
1: ma kuma kuma kuma suro garamiya dan yi dakkel bangnimin ngal tema fandum a goram gaskadina yar lenum ruptu dakkel da bangnimi ka sawa am lalejia lar da gaden ya shafa la na shado ne garamiyan
0: a gade kamar o samara sura yau ranan muna kan da za Abuja sura suna washe da gare
1: yauwa gade na
0: ale a she sura garamiyan lenin bangamiya ya ba garan mu ga ma
1: tawa da jire
0: a ade ba a sun gana
1: ngala zauro
0: kala da ala bana sura
1: kala amin ya rabbal alamin ngala zauro Umar Habib ngoro done gambore nye lokta gonum bonum kurade ma bayan kada nye diman kila kufuado ni yake ba cha daji goram gaskado ni dina ya World Cup Dylan assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh barari ya bor coach goro sumate kuma na kunna ga majin ga wakal tana Real Madrid
1: ngila ya bor coach kuma mana done goram gaska World Cup dian ga wana kantama Real Madrid ke yawa ade nya kirin
2: ade na sakama awai roi isimia Bosnia so roi isimia sakama dika are kuru irin kama Canada are bo aura tuirin da joro lama ai na sa shima archa
1: shi kan
2: gana dro walja gana kali dana Bosnia de ga isingo 4.0 wala diska de
1: shi biskero ne Canada e baksina mada
2: Canada baksina acha Sweden da kwa gana bulduna karchelan tara za pro miswa esa kana are gana bidin gana wahala ya bidina terrible dare zuna ma are
1: ah fane mana biskedo ne baktuna ma are Canada e kanasar ba na asir jaskama suizera na kran kanasar chondo
2: sada shima dare ke koya promise bol shima da jo chat draw chido ma bosnia ngo zuna te draw wala na aidi ke zado ko
1: Okay, chaman chaman cha duro bakara ma. Knasar de aw Bosnia shima kojin.
2: Okay.
1: Bosnia shima kojin. Ade Bosnia shima kojin cha duro bakara ma.
2: Duro
1: bakara ma fo yende ade ero waljin bana anjas kama.
2: Ade ne ma.
1: Naam, duro bakara ma kana da fo yende indiro waljin Bosnia dio de man naptin katen za fo yende indimbena.
2: Ade. Na South Africa, sina kurman South Africa e kanazara so ndu kozuna.
1: Naam, shima awodo ne tindo. Naam, suroku fo aya kerin. Ade.
2: Dai sai kolona ma do karu kun da fagan sai Africa e ro.
1: Naam, larda indi.
2: Ina ta bike kuma an ga oro gana waltima. Ta England na Ghana ro waltima gaskiya yin da England na gana rasa. Oi, England rawa Ghana gana rasa na.
1: Da ka men san da rakatu.
2: Waltima da gana kutu. Gana kutu mai motar bol da ba suna amma gana da inda shara sana gaskiya na la disabled card bai ma jut bilinga mai na shi ma da sadi
1: nam
2: to kafar da
1: kuma anya sun gana da wallo na ma glar da gana ya da ratti ma raksa kana sar kala England ne so dan na awo ajaba wajin
2: in chat man ne awo la ne sai dire kuma saka Rashford ta sanya da ke wargana dollar wala to ya cha gana lokaci gana da gaskiya rusu cha awo ya la da sirin kala kana sar so din kala England ne
1: Naam wane mare da zato sha kufun zadoro ishiya wane mare bayan lambe jiro wallo no ma dai
2: ngala dai lai am gare da ga aucin zai fa
1: ngala zoro nyiro askrinyana da jabor coach ngurodo ne Usman te nye lokto agonum bonum kuro ade ma daji bayanum da yimayen ngo za wallahi andiya bozna daji shi daji kentan zada fa nyau a klado ne shi goram gaskiya wal kofe gultuna ma adlan assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: na'am umar habib ba usha kun sharo kun indime
3: ngala usha kun indime amma suro biskiya ha waraidin
1: na'am
3: shi kaula ngawai fifa wal kofe a wala dai ba buron ba yanzu na kutu na shado ne kuma bull boxing din a wala ngai team zannun bayan ladimiya wane shi niro a wala kalkalgi mananin mai niro cut latin din a wani kirtura sakina da wata magana a surabis world cup ya rama na shi ba a wani kirtura sakai har mu wanzu na kuma biske da wani kuma fara gaya turkiya bakwana ne shi kuma kara da ne turkiya ya sallin da ya yi a cin zangayi zaka tara kama da sallan mana zai hata shi biske arakin ta hafkada
1: yau da Billy Game wa zina din da
3: yawa ya kamata a sha kala England ne kuma shi dawo ba kuma da
1: Bellingham
3: yau yanzu anan da yake har da Ghana a Jordan ai a woro ya shi cin gai kuma zuma ba yau shirye da cut kimiya fare shi sha hafta
1: wani mare da ji fun da ji hukuma don lamarin da ke le dina ide shi kat awo kat Claden Gojin
3: ale yawa na sharo ne gai a capacity gai gade gade sai wadala kaman dora wala kalkal bai gulfiya la na wurce ko amma dai zauran gladiya
1: ade tai da zai waka jin tanas kuma rodri biskiya done goram gaska dina ya baktin mu adland ya suka shi hukuma da mara da kelle dina da daji shi home adma ada chudo kuro tai rollo no ma tawod a wadon shiro racism gultin da is pulutin ne aw ba maro waltin sau shin yi kam da kel baktima do kam kanji kuma kamamro karen roga dai nan karo a wala sandi shiro dim aw a wala shiro gultudu sandi dai suka daji shi hukuma dai katabda gono
3: sai da zangala ko ana shado ne kuma a shiga na shajiri ne kana sar diwa do ne a gana shi ba har ya la ayo gulden gana ma awo sile diri dimin kuma bolla gola ya dum tin do
1: na
3: kana ro ko ja na last one ba sai gala shi ya yi sai su magana san ma so bayan dana kirtura sakin shahar sai da zangala
1: ade
3: bol dro zo ro bana sudin
1: ade
3: gala kilanci
1: amin ya rabbal alamin gala zo ro umar habib da ji tuman gana harami karantu zo mana dina laronya da ji ade ma ba tala loktu gana ro lenye ishe fulai ada kirinya da ji sanan da fuyar suro fara scrum done dake le dro konyen kawden fulai da kirinya

0: kala zoro harami karuntu wande kanja sena ndia goze paraskram done dakele kruna karau daraswan mita pisku uskun da warantu mangila mbezi tamtam play adeya fanua daje ko alok tubanna tubaro sanande huyoro konyen na done sanande fuye dilan daji lenye awa done wakajinma nasha done daji dakele dilan ruyan daje kura de ma suro hawara done awa done dakele hangalla girzina din beji tawad maro shi biske done goram gaska deny adu a da kyallo suwa sunan indin beji sa kada au arakri arakya yero gulgin arak arakya yero sadina shi biske done goram gaskatina ada vaccine amma so ne kwason sandima fulan sandiya sandima su suwa sunan mu sandima shillaunza a cijinno sunduso da kelugul tuna ma ade taji sandi indidia Lionel Messi ya kurade ma Cristiano Ronaldo ma taji lokto ne shi Lionel Messi sanze video tilonna klele da sidinin taji shi sanze a biskedo ne arakro biskedo ne gorom gaska done dinai da abakan rolono haka za a sanze afwan shi Messi da sanze video lari kurade ma shi Cristiano Ronaldo sanze video tilonna taji are ma sai indigul tuna ma ade sandima dia taida za na shadow ne lamarra da kire ko son shillaunza a cijinno daji abiwa za ko son sai indi da da ke luga da lamar da kire da waza kol za doa da ke luga da da sai ya shillaunza da cijin la abiwa za adin shi ma hawar da kin awal me do kuru ade ma namnye ruya abiwa zu kambo soro da kyallu done da kyal amdone da kyal shiye boxen ma kambo nza so lardin za hayayero da kyal la boxen bauta nas kuma ro da kyal done daji mana goram gaska dinai ishiya kambo soro lardin nza dro biskeda boxen bau ai mana ada sudu kulashi mana ada sudu taktiro wallo no ma suro goram gaskado ne a dinai kumunde baktin ma adlan biskedo ne kawo kin imdo ne kin ya kime biskedo baktuba litinan kan tawo jun ne kawo zamen ya kinna a kan tawo jun ne kawo zamen tilonna biskedo badi ya tumare daji jun ne kawo zamen ya kinne shi ma kawo iyak shi biskedo ne wal kopi badi tunado imdon biskedo baktuna ma beji daran dara biske bakato surodin Morocco a Brazilla biske baksana man beji taktiro lo nawa biske zadin an imdin sumo pore baksa tiada suro amdone daji dake ludone lorre Morocco ro dake elda baksana ma ade futu a fato done jarida BBC plezina de suro kulashin zai din wono daji kam suro dake ludone Morocco en pal lorde Morocco lorde done Morocco elan daji shasa sambuna ma bau suru amdone biskedo imde baksana madin daji ade plezina daji goram gaskado ne do indin pindi arakanna larda dinai bakcin ma are kambo nda so suru sana dioyelan sana falde samma de kelludone sana dioyelan sana falde lardin zarogi shi biskedo ne daji goram gaska dinai gultuna ma ada vaccine ayo gile abi wakaz kone mare zol mana kanya jawan do kladin be jiro lo nama daji dalil de no do waro lo nama andiro be ngwi daji hawar ne fuye de shima goram a karab kado ne Arsenal le she nyanze de kelma su wasnam karab kado ne Atlantic ke shidone Nico Williams in botin ma ada daji sirana kwaso nyanzu gote embeji loktudone shi karapka Liverpool ya Manchester United ta seye tarada asarana elan kurun dolan shi Nico Williams ada karapka ida kele roleji asandu karapka Atlantic ya dinna napchi asandu la nda so roleji asandu kuru kwaso shi karapka done Arsenal le gultin ma ada kwason daji manan zikla dekel madone daji Atletico Madrid ye shidone lar Argentina dana Julian Alvarez no tuna ma ada kwason shi kladin manajin gozu karapkanz Arsenal do sudia sirana kuma da hangal goti rolo no ma Arsenal de mo wanjin ba da yawo no kura da ma hawar da fuye shi ma karapka done Real Madrid ke she sha karapka done Chelsea a cikin mai duto aba design kla daji tara done lard da kelma lard done Argentina Enzo Fernandez no tuna ma shi done sanzu pindi wuriya madilan amma kuro sai ngawo done shi da kelma gultuna ma adu sai sabariyan daje kurade ma jiri dure ada karab kadone Real Madrid ke de chuya sand shi Enzo Fernandez gultuna ma are jiri nza karab ka Real Madrid ke chuya sand la duso chuya sand haka za karab kadone Bayern Munich shi dawari done tadanzu Michael Olisen no tuna ma shi done lard Faransa ya arewa shi alwashins aukin taudadin zu done shiro ado zuna ma ada walt kawaciya sirana hatta sa done do indin piak chilon no karapkan zu baya munike din nafsu nan karo abiwa zu ada da tudo karapka kada tara da ambula sana sarana taso ya sarana sau awo done ya nyila lea biskia done ko zina ma adlan a sedina idin dia suku karapka kada tara da sarana dia suku shi baya munik dia wano tada duro kentaw da tinzida kawasu kawachi nono karapka nzirin napsu nandi kurundolan shi Michael Olise adi karapka done baya munike la napchia aye jiri dekkel lo suwa su nam dekkel baktuno zana maso die sunza chita awala nasha dekkel knasere fondo ade lar baya munike la napchia su wandinwa la lar ala karapka done jiri awado ne knasere nasha dekkelin dinalan tuwandin ma durale ja sande la aiwaze son yayi karapka done Real Madrid ke kwason halanna shi murade zinadiya daje kwa naptundo aya sauya zawal mana ne lenye nandiro kanyen aye ro churu bayana done nandiro yana ma are daje zawal la mana ya done andiya bonu ma de sandima super uskupal diaular fal usku fal diaw arask super aw super la ar super fal o diaw indi super lar arask diaw daji non ba done indi gultuna ma adlan nande andiya bonui tati lenye zol mana da go gonyen assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na umar habibu shakkin shoro faraskaram da kellero
1: alhamdulillah faraskaram da kellero sama bayyana dima
0: ade
1: na dan de madrike en taida nan bayyana dima
0: na'am
1: hala na re mu wajin nan da rake da taida zangila
0: ai suku sharawa ro
1: yo shingeman kam kirsa sai data ga na zaura kasa dai a hoto bayan dima are kuma ta da wannan shi kuma ba mi nace Michael Odisha share kuma a waya ilaliya sidin nodana dura shiro a lotion walta kawakta a yo shi chaman a wurin ya ilaliya na sha shi ba karafkan dora dimino lono ma shi taida zai a shi nya tim da Michael Jimbaya so a waya ilaliya jimba Allah don ya nyamara da ya saladin
0: amma ku romin karafka ba mi nake din naftiya kawo nan karo a wado ne knasare kada da kelin tondin ma adal suwandin wa
1: a suwandin ba mana jire na nafkono ma ba minita la suwandin ba kurutin ma mbe isime a wado ne shi na sha dinai a wala jiri a na sha jiri a wa faida jiri pondorin shi biya timare au yak duma
0: ade yaka daso wado
1: ayo a falle kuma har shingo a Real Madrid club shi a isimya a wado ne dinai shi yayi ba so na sharin pandemin
0: yo Real Madrid da kuma dunowa kuma Real Madrid da
1: ah biya diriro waje ayo da dar mari diriro a lauje ayo na kamar yayi jalal jalon da fatse bara ayo da
0: no awala gire manan yiri asu numaro wallo no ma awola yan yilaliya kuma da Madrid sadin ba da su kuma na ko
1: a tawa da sandi ya da jire rawo ya yilaliya sadin ba amma Mourinho ya suna da awu ya yilaliya tare yo kuru salari injin gawai ko zuna tur awu ya yilaliya kada sarina ya sandi ya da yo yo da shi ba su na kalan zai yi shi ma awu ya yilaliya amma ni min da ma shi ma su di yayi a shi yayi kuru kuma ro a shi kuma PSG ya da shi sai biya team gulgana ba minute ya da sai biya team madewa da sai ma kamar awu ya yilaliya sarin amma shi ba minute duwan kanasar ro ne le ne gorumdo ne kuma shi champion league da duwan sondu gojin bawo
0: amma kuru mana Barcelona ya kanasar sadi yayi ni ma ar mana mar jire shi ma da ya gorum gaska la liga ya gojin jaska ma
1: da san ya gorum kura da fandam gonin ba na china jiriro duno me ya sun gorum kura din nya stolen da kwaya yilaliya din baya
0: romial karabka arsenal a wasu da ba da nuwan zaga idan su ku goze a back to back then shi psg da ciro
1: labuda da yau kurub bayan nan buro salake jima mai na share ne kama Cristiano Ronaldo a Messi a hari sai injiyar sai don ne kama na share ne bolleland sai yaro bonda da zai da amgare na dara gayan ba na mari shi mana am da tawo da jire shi non ma awala ambe apidimi ne awdo ne shi ala yin magul ja futi man mo wanda ba apiye kal sai sum da matijin duma so wanda fon ma ko jama sai dai sawa nan bollu kollam a awala lamar ala ya ciro ga yima kama sakure kama Maradona so shele so har zaman zan tarihin zan kamfe ba da doya hatta har ala dar wallata
0: ade
1: har bol da kwa za kwa da yau sai ya dake bol kon da bi ma duma fu wanda ko jin bab kuma na shado ne kuma shi Messi kuma na shado ne kuma World Cup in bol hat trick sadina ko wanda bol da ya duna har a tana sha am done kuma na san ga hukunta Messi da hatta shi kuma Cristiano da Portugal da ai ma su di awala san da shi kuma biskin da biskin bol dizu shi ga awu ya lalaya sadina kuma har awu done bol kinin gan zan zuna ma World Cup da ba awu done zuna har kusan bol do ne a du fallo tumangana a miwuri ba lafin diwuri bayaron ngui a
0: wallo ne kuma kofi labis ki a dukso da kele boxana
1: a wallo ne kinin ganzin bollo zuwa
0: yawa kinin ganzin na ade kwanya sun gina
1: ade ya bollo zuwa ade
0: wallo kofi ndo
1: duda
0: ha wallo kofi ndo
1: na'am na fahim bane
0: waye ko wallo kofi ndo nye no ma na Messi sha ko zuna a zawal do ne Umar Habibe a kamga tudaje wane mare taje suro a faraskaran medin shi ayi bojin kuru kam gade ayi bojin harame karantu wanda kan da sai nan dia gozi faraskaran don ne dake le karinu na karau an dara son mita fisko uskunu da uwaran alabaraske taje bayan kada ita bayan tana tanas kumaro kala awado ne hangalla girzina na shado ne dake lan na do ne a bayan anderosidin kala da ke ludo ne sande indi Cristiano Ronaldo Messi Lionel Messi na do ne sai ma kwa son dia Samilan na shado ne lamara dake shi lan tanas kuma ro lokto ne goram gaskadi nai World Cup no tuna ma ar kumun da bakta badi 29 gozo la andia bozuna assalamu alaikum
2: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi. Kira asila alhamdulillah ndo manajin dan nan da boni min.
2: Amin mami manajin goro ko yeta da ko elan.
0: Angla zoro nya kirnyan.
2: Kuma ja manan mi ko liya mal ma so bilbaru ko zaka man guda Manchester na tele ja shi manan dai haka ya haka jin da turko.
0: Ndo.
2: Niko William ne.
0: Naam Niko Williams da.
2: Ah da niko Klopp din.
0: Naam, Liverpool wale ja sande la Manchester United ro la Arsenal ro.
2: Manchester United le ja shima sande so Arsenal le namu rima duri yanzu ambe Liverpool ya she ya duri mbe Manchester United ga la duri ba samu nan zare.
0: Naam, shima sha sandin.
2: Shima sha sandin kam.
0: Amma ku ro me lar da Spain ne kwalzu lar da done England ne ro late da nga ono gi na sha done lamara da kelelan.
2: Na da ke lena mu rina so fari mi are likte sana zina ba so dan mari ka ba sana da ka sai na walja amma likte duna lik fara fari mi are ba
0: jire
2: are zaka mun tsaya ta da shi so fari mi are kin kura fulla kara
0: ade
2: are kin na rima leja shi mana da kin sa sai ne ya ciro ko
0: ngila to ne mai tani
2: ngila wala sai tsam
0: ngila hanyar askrin yana alakta gonum andiya bonum kura da ma a bayanum da himayen to angana har mai karanto lokton da gana gabsu son ne da jizol mana da na Allah ronyen anga wado ne zol ada gonyenayen assalamu alaikum
3: alaikum salam
0: oje kin shiro faraskaram da kelero
3: ai yana bana wanzan waisu
0: bana wanzan manya kirinyen
3: a kuma haro
0: nya kirinyen dai mana ne
3: yo awe andira fundo ma ko annu yin kaso man wala alo
0: nya kirinya nde
3: awe ko mana yin zai da orda andire ya angala ne afallan dia da goyen
0: na'am duso gonu ya da
3: a da fula ne ko ne gobdu ko duro
0: na'am sai tangar uru ya do asuro wal kobelan
3: yawa a ndengela ngala yo ya jiri tambarna da yuyen baya je
0: nay ndara do
3: a da Barcelona
0: na'am nay Barcelona
3: yawa
0: na ama just kama sa ngawe Nico Williams ne rokata rin arin just kama
3: a yo akaji na kumar sai bi ago zama na kumar anya mana ba go da jaro an dan gala goyen
0: gila zauro daji yaro askrin yana doctor gonum and ya bonum ade ma bayanum da yaman harabe karantu daji fulai ada krin ya isha foras karantu ne da kel da gonya konyen

ngila zoro harami kurentu tumangana tamtam pale ade apano asoro paraskram done de kalenda ji sanande fuyero konye na done lenye a biskia done goram gaskalar dadina world cup not na mada boktin madarian daje kulamis biskia done boktin madres alama na salar jamana ecuador akura de ma kara kawa kurade ma abri kosa sandiye salar ma biskeda boxen kurade ma imzuma biskedo ne boktin wade netherlands na tunisia kurade ma japan na sweden na austria paraguay na done tokyo united states france norway iraq senegal sandiye sa usku biskeda boxen sai sa yak kause sai sa men indin bune na done im subda biskedo ne boktin made shima sifenna yurigaye ya sa fal bune kurade ma kabata saudi arabia sandiye sa fal bune kurade ma irana egypt sa diau kajre ade ma suai taji ade ma new zealand na belgium ne sai sa diau suai panama england na sa taji sandiye lar biskia sa mentulon biskia boxen Ghana Croatia sandiye sa mentulon bune biskia bakta san kate daji im subda biskero ne im lada boktin made shelen yero yan world cup edma Portugal la Colombia sa falreta daji Uzbekistan na DR Congo sa falreta sai sa yak Algeria Austria kurade ma Jordan na Argentina sai yasa ya Canada South Africa daji sa usku bune biskeda boxen daji harami karantu paraskram done dekele na Allah daji tumanya lambe tamtam daji paraskram de agonwa daji kurade ma hutu aure pledge ladin daji dekel madina daji karabka done AC Milan ne gatusa la notina made shi mai laro shi ma kaza da ladone karabka Lazio yo tajikwa susu engineer done konyapsna engineer Amina Adamu ubalari paraskram done dekele donge itagar kuna wa ndia sei lokton de fuya kilan tusinyo ma assalam.

0: mashallahu kurantu faras kram doni ndukulawe kurma ndia kranta bude mwolo no ma faras kram dilan ala para sukuro kuro fal falle sandi mi lo kondin ikena kurantu de se zam sen na kasharu uso uso uso lokto alan kurantu de prnia plate ya faras kram da bozen na kara ta ci kwa potu da koy koy assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nam ndukula zawale
1: modu bai ko yayi wani shagwana din
0: modu bar kuradi korokin da me zamu min
1: a ko ka ke
0: yike ka nan da fanye
1: a dinan wede da yawa da su fala da ruba
0: dinan
1: a wede da yawa da su fala da ruba
0: wudurdu yawa da jin
1: a
0: fala da jin ba wano ai manum ai manum wudunum diyo adar nimin fal adar nim ba yo fangi kwa
1: ah
0: yawa ayin manum budurada somtuman
1: ah
0: yo wudura shi ma anyo somtuman budur diyo da kuma shi fal dade
1: ah
0: ngla aiso
1: modu bai so yayi wani shak
0: modu bor kurari beni shak wushaka sadaron yura askanyana daji kame ga ya zabcin
1: yon gala da
0: gala askarin yana yon modu bor kurari beni sheke assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: na'am dukula zawalen
2: sarar abba bukar yari ma zura ki zanne manaji
0: abba bukar yari ma koron dai zamu yi lak ne yake min
2: ta koron kai ne dai koron kun larmi
0: kun larmi ha
2: a
0: ngudo me yi no
2: Ah
0: ngudo shuma da funi min nukcha nyima surono
2: Ma
0: funi min nukkono ma nyima surono
2: Zakar ashe ngudo ya kuru mun
0: ne mari Ai angawa min nukkono ano Kashina dunom daznalan daniyono Attu ngudo yono
2: Ngudo ale alala na ngudo jira
0: na ngudo Aba bukare rewa bulale shum
2: Ah
0: ngalashim
2: haati bode are tamangana
0: ngala asgira joro daile ne wode koriare ngala kumurzom no bai abba bukari ne ma ba suluna ushe kasata ro fraskram dro garo assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam buru tsene kando
0: dale ushe ndukula zawale
3: si a insha gani muhammad ndralima
0: ngala aisha mkoro abba bukari yari mai bulacin da zamun bawo
3: wa kai auya ni mai bulacin da ai ne
0: a ti zar jar mun ba
3: da kina rakin ke
0: kina rakin ya manu
3: na'am
0: koro de kin arakin ya de
3: na'am
0: mana da tamoni ali malumri malakariri sidihu ma na mafai shi ma koro da su kin
3: na'am
0: gayo no shuron da mana da tamotu wono awa koromdu nga onzun tunwa wada shuro awja wuro cina beyo no aiza wa wudo
3: awa koromdu nga
0: onzun tunwa
3: korosari ro bulai kana
0: ali bulai le shim ali malum lima la kariri huma na mafai shima korodu suka
3: huma fa gamdu ma wuti kire
0: shiro mafada yo
3: Ah,
0: mabari. Yanda korokanu mikin bawo?
3: Korokakiya. Dare kuma kulai nango.
0: Kuma kulai nango.
3: Ah, kuma kuma ga ya ba fika wannan tarkiye.
0: Ngila kuma kulai nango. Ngila dai kam lai zafsa ndo. Zafsa ga yo zafsa na gulle.
3: Bula kundu ari kuna riya.
0: Yo dai ngila mo kuna. Ngila askar yanan yo yaisha. Uso uso uso uso kasadro faras kram doni duk lawe ndarason kilamita fisku uskunu da uwa fella fm assalamu alaikum
4: wa alaikum salam babu
0: na yawa
4: ndawa tselewa
0: kilewa zile
4: putilo long
0: tulo long de arma ya we ba masada ga kana de cina da nye fondum ga ma
4: awe da ja ba me ora kana de yikara sai kuma wa
0: sai ka ba ala ka yi rufsa
4: ambor na samma salewa ngana ni watara le
0: ngila mu yana ta idanye koronde nda kollata kollata rezamun bawo
4: la la la koron da atlar zo zorun da.
0: A jaramun ba ya hol mata.
4: A char ho sisi nyin gure ma ta wasi sinin do ka kalbu fa.
0: Atin gure da ngure da kama sin ni.
4: A are ngure shi mare karalan amma sulin do da.
0: Gayo no da sha ngure shi mar puni min nukcha nyi masuro no nga min nukona ka she na dunom da zanan dani yo no.
4: Ntayar
0: ma aram bala
4: da
0: yer no
4: bala da kuma kare korran da amle mamu reso ar ma mamu reso
0: tanya da mana da yanda so gade zamu mu
4: a a
0: azala ta da sambidi da
4: sai azala ta da sambidi
0: nan ta dai sambu wono sha
4: arno
0: yoy ka an mai kabin ka an mi ke dai
4: la la ko har ka ke ba
0: kani me ba biya karantu so ya ko wannan fanzana
4: aha har ma biya
0: yonda aduro gosa yin idin zafsana da kakalla
4: yo aduro gosa inda a gota birin ya zura kurda
0: a da kakalla zafsana
4: a kakalla
0: ngila askir jira jira
4: a kwalla dera nda mana gunde hanye
0: nda zo mari
4: kwalla ka da buran yi kuma ne
0: ka inde da a wayin ditin maro gananor mu wonjin bada
4: ya ya ono na majere tara kara mai koza
0: azan waje kakallo biya yayi kwa ono na majere ano fero kara mai koza tawo da anuma
4: kare kala ya gurtsa chona ya
0: eh
4: sai isi yandra ono na majewa ko sana on
0: ar kakallo za mu ar ma rozu kuma zai zuna
4: yo wa akai
0: do askunya na jira
4: ngila da kuma maram pesa ta ta ya manya
0: ngila askunya na jira
4: sai kam ka wa ko ma
0: ala ka yirsa
4: a ne
0: yarabe alaikum ya falmata malama da bulaburin gaura shega kirtu sai afu mazina daji kafa kliwa suleiman mau bare ya wono ala kawe sare korode falla za hafsana labara sukuro yayi kwa a wono ma dedo wono fero karama e koza wono kai kamso mana zende assalamu alaikum wa
5: alaikum assalam na tukin yo
0: kliwa sule induke la zawale
5: talba alkali kraziyan
0: talba alkali
5: nam
0: wushe faras kram duro ga da so zamu min
5: ngudo ngudo ngudo da kollam ya so so
0: ngudo kallam ar ma jawo so an yare zo in shin gayya
5: a shi biya kamar ku ga shi information ya kararan biya bune biya ku kullu mun ka mala suruna
0: yo kursha kam a yare yaro giya nukcin ba wano
5: ari ari ba
0: ingila asko ja ja nyoro talba alkali korkaran ba
5: Ah gorka kiwa.
0: Ngira askrinya yero taida num kasa demo. Ngira. Saduro zapsira bai de talba alkali. Koroda zapsina ngudo dei food min nukcha. Nyima surunga min nukcha. Na dunom dazna rokashe mari. Ngudo kollam ngono. Jao da Camilo andiro hazira. Shi Assalamu alaikum. Salamu alaikum.
6: Wa alaikum salam dawat do.
0: Kilewa ndukila zawalel.
6: Alhamdulillah babunu titiya wala jumra.
0: Babunu titiya e ushe foras kram dro garo. Ndaso nde zamumin.
6: Wa alaikum. Foras kram awinya ndukila we.
0: Ndukila we.
6: Alhamdulillah. Salam salam. Doro.
0: Ndai ke. Ngila babunuti ngila kakamjin amati mangana kurom dugongina ndumai maro mayono
6: aduwa kura hindu
0: ngila askrinyena nyiro babunu titiai sidi humana mamre koronzusu kena shuro koro adesabtu yono ndumai maro mayono bushe kasadro babunu bula titiai assalamu alaikum assalamu alaikum kurom botum kamgona muskofa ndimia antia bone paraskram doni ndukulawe ndarazon kilamita apisku uskunu da uwafila FM kama andia kumtapote mwolo no maa paraskram tulan koroa falfale sandimia luko ndin la zaap kata la zaap ti loktu alan kurentu ndia soi zaap sen assalamu alaikum
7: Assalamu alaikum.
0: Naam, dukula zawale.
7: Abba Muhammad Nguro la Misulai.
0: Abba Muhammad Nyakrinyen. Koronde ndaso za mumin.
7: Ah, uru koro kake kikin.
0: Ya wa fanye nda.
7: Awo ngao karimo idu ono.
0: Ngao karimo idu ono.
7: Ah, yari yoro.
0: Ainz manum.
7: Zaptu mango food tamotu.
0: Food tamotu manum. Aiso
7: Abba Muhammad Nguro la Misulai.
0: Abba Muhammad Nguro askrin yana ka ande ndaso ma jara mumba. Abba Muhammad baza wala kamduna Muskofa ndibya anti hapone ngawo karimo idu ono Abba Muhammad te koronzo. Assalamu alaikum.
8: Wa alaikum babu.
0: Naam.
8: Wa ndu mai maro mai adu.
0: Gana gana. Duro mai irin napcin nuna. Assalamu alaikum.
9: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi. Ndukla zawale.
9: Ba kura kiri miki mai lura mama na jin uro wa zari ribin.
0: Lerim korum ken malama mare.
9: Ah kora sa kana da rai tiya zami.
0: Ngi yo wa zami ne fanye kwa.
9: Ah kora ya ai kare ayano.
0: Aisha ndazo.
9: Aisha goni mama ti. Uma kala inongo.
0: Uma kala inongo.
9: Ah kana mata jiza.
0: Kana mata jiza.
9: Ah, ali zaun
0: zo. Wushi na gade do shi anya fanjin.
9: Ah, ndu mai maran mai yare. Ani re gulja bare ma sura.
0: Bare ma?
9: Ah.
0: Ngela she babu ni titi anya fanjin.
9: Koro bal kuma awaya ka awon dala da rimin so kana mambe ya fol.
0: Ayeno.
9: Wudur ya ka da rimin fol ni ba.
0: Ah, dinan wudur num jew adar nimin fol di fol adar nim ba wono. Fol di ni ba.
9: A fallus murawale sum
0: sum shir adal min fal fande na
9: adal min kaunu ma no ja dor sa mi adal min dai kwar kirmo mi shi ma adal min baro
0: indi dia sammum
9: yo india
0: ana sai diewu adal min de guldu
9: diewu adal min adal arbulai ka
0: arbulai ma
9: ah
0: inglas ko nyara nyoro
9: ingala ko balla to ma kuma awai su kana de
0: ndumai maro mai yoda
9: ah dili zam dana
0: jewa ndaso manum
9: toro kanum dere da jey mangon
0: shidi ayay kwamid awnon ma dede zaptina
9: ami
0: ade azala tara sambida zaptoro manimin
9: to azala tara sambi
0: tara sambuon
9: tara ngala sambi
0: tara ngala uje wakura argi za zo amma zaramu ma
9: yo
0: dai da on ditu maro ganaro mo onjun bare
9: are she kuro wanta ganaro afon ditu
0: tamu maro afon ni kolene kore are woltine
9: dane ka kala kan to mi anenge kore
0: wishe kasero wishe ba kura kribi kibelo da ba akirtu wati sabi sai tumaro andi akirnta ro sun bare ba ma faras kram dilan kirtu lenye to su walk to ganala island woltien ka wuduro dalli no kuro andi laso are zamyo aka sifurus ko faldiyo lar folos ko faldiyo arak sifurtilan waltiya fraskram tilan koroda moyin

0: kurukla amma da furumge yan problem kurado in soronda yana da amso da kazido soronda yana da notuba be yoda dole sai kalanta furumtiya so shima da ya kolle inde kuma fituro in yi radio da rason ne kuma kalar gonwa kala amma furumgu ya yare tsawu marangala ganya so ammo samgu yan amso kuru samgu yan walja sai rogullu yan yero iya leno kongno e kuru chisku no har lokto wurajinno na ta sharti sai ro arma da gullu yan kuma kuren na kamci jale su ganya jiriya kallon ale su saljin so salta da gwamnati ba da sana gwamnati baba garawo mara zulme yisu kuma ro yisu homed walta shabirin zuna burin tunzu misal a so abiya na la walta garja sranar wallo ne kawo dole yanzu ganya na din saljin dro dole sai ci da ram don kuma ministry of environment dro yanzu sai sai ragudriya
1: yamma na kawo kiskaso sabeyin kiskakar da bulalan samtu kami nana lan kokottu kokottu turna amma da yanzu lada ha harzu a wono gile ngawo gwamnati shi samja ngawo da sawartu wujin ba sam gona makullo no
0: a wasu kin ga yaro ande no ci za isa annan din ganyar soro da sayro yana da almara ai kam do ce zai isu sorin da wato ba faida an zanu sana yo kirmarun guro ala ambe lenye kamaro sayro konya notu ganambe notu ganadesu ke ganya shima duro ci sai ba
1: yo ne duk la cisterin ai madiwa
0: addu makirmaro sai soro kilanza furum ga kamaro jiri am guro da samiya jiri kamala naso ambiya dai au
1: am
0: kuranguro da sai samiya kilanza furum ga jama'an da so da sai waltane zakala amma da furum zayin kurungawa adin radio so tv so adso yo kollien de din
1: gila zoro ka walti na shamma ishen duro na doctor ishen tanaso doctor surafer norom da infrascrum shima de lan farmata na so besturuna ma nduri alaman na billion falnuta fallaire kazido yeno falti ade zamjin tanas marolar da doni kirmadina na kuradi ma larda larin somzana beji surol lard nigeria daudin abi lardarin brumsa da sai mate da zu tajurwaro somtina ai suka duri so da zamjin kuro ai suka na sha brumsa da shi mate da zu tajurwaro
2: ga du futu kadan sai zamzina kin tilomi kuma karuwa care gullumare karuwa ya shi a fata kwaljin ba muwanci kwaljin ba tare ya sai kwaljin ba duriya muwanci ratar waljar aksa muwanci na da karuwa ya sha ningiri karanzina wa au belan na karuwa muwanci ya wurjin allan duriya da lezina fatuwa karuwa ya wurjiya duriya da nan zabu na yangila ba kam nan zabu la yangila ba da sai lezin lamar ilmu za ku sakin adiye kazifin kuro litari ya wurjin litari ya da nado kam gana kam kura duk sodun da zai sadin ma kuro kazila ga da yambe jika wannan tunel fa bayade bulalan nafsana isa bulad warza duliya yan za sa wanza samadu za solin kaule zana ga na lagadin nafsa kirtiso wandin di duliya da kam kura su a gadi kazido en duliya wujin ma da kam kura su a gadi au kam kura suriyan nyaccin ma da duliya so raksaniyar sembaw kuro from kalama gullena ade kumbuwa disu bar waje duliya kalama rumina da au sai kumburo murada zana da kam ga daidai adiye kazifal kuro kwara kwara kalama adiye isu kara warja budu guban beji kange kuma kwara rumi duliya so yinzai ya sai raksemba kam kura di yinjia kwa sala da rakcin jis na ko jiya isu katin da so dan jiya gozu falala za sadina au shiru ambaliya sai ndi isu wa kazina da duliya kada zamzina duliya kada cezina kwasa kada sodina
1: ai suka na sha police da rishma taida za ta jurwara
2: dalil falhutu ya rukuna da forisadi na squadi da lamar frambe doliyo lardi andiya da nan rumiya forisadi ya nan gulan kaskadon yana wanda ya fajin made gusu sallata amsodi nan fakkar lardi da

0: ta lamfutuna shan zalal kaziya sidin ma ka ta faru ne gotinin kuntine
1: kamar lardu gani di nijere sangu so sakaman nangri jipsuna rolja au kama churo kera cheja kara don na churo kera ni isel banangu rotsi au la ngim jae seme kwano seme ngim bis gar la so na don na kamar garula nga obla ngla rotanda ni so samaro banna cidi la ngu nga worji koro au don na kama li au kama tangarawi kanwe kama jeje da sarzana se kama sama au kara ujin jalla jana ngu nangri cidi ngu sama worti churo birni en koro li be au la kwano kura kura talaye bakse churo la yeso am so zu tai tanda ci jene da jene ka okuru ya ka inga welan haro andi makama antena ndi area ndi kuru kama data pa radio da kara to mal churo na ka ade ade gina ni tuonda na sama na ga churo kama kuru ya ku die won ta na kunare kure ma koina amma kuru don na ya ku ngawen ta na kuni rare da jawuro kera ci jiya jawuro karwa kara dia chauro duna amrotide sikrama gona cikla ma dia awo dunzwe dong sna amso awo taya tsonda bana kudoso koro jaman di samay awo na klafromot din patore reke fato television reke ani samay gomnati tsijdai amso ro awo nsukudana amati ay awo nguja gomnati nganji koyin brinin wayin bladia waji awo wundi lejer woldanado awo ngani ji am samma kozna amma ti am so kirma biya fado don tsatandi ay awo kirma semen gimbere ngillaro ci za dawr tsadu awo don na karwaru isa bari ta ci sanginiro dawr ci don koro nga hawatin am ngo don na kirma awo inisa so amma jifali ay sai ko linda chodi musan lo kirma nala monti ay nguso awo duwaja tai inisa so ni kawanja don dogawa ay kirma ildi don na ngai ngurwonja kanja kitaram ja chadi migena chorin tsaka ya Allah sama chorin karanga tsadi ka chorin nan ja kraya da cha sai koro adi ngano tezuma ya titan anda suja ambe kla from that chorin tipo inde tsin am sudi kan ja from ye awon na kun bari wulerin aw sim zan chorin na aw stero wuli ya da kama kla from duk lan zaron ga ana
0: gila zoro harami kirin tunde su adishima rabiu amadu fujere da maukara lardo ne nijere Allah an dio bayan falfalo itaka suna kwa kirin tunde su nabtun da ya sai yo kusoto andiri ne birni yero Allah ya tibdo wata nufsana ma ala zandi ya kwa mkwati na nkaro Mustafa na shamu iskim tanaso mana rune kirma kiska salta ye surobe nime itagat kima au gomnati katapa gwazina kila wende kiska su ada salti nye kilala gile sakudo ne kirma jamiso ishima awadwe mfeida tenyro shila nkonufu zen krimio kalasen shila nkininga sadi mfeida te la toronza kawa shila nsuanda amza suaro zen susu shedo awulado ni shila mfaltu kininga jamie da guwa mkwate so kirmaro zahiro tijina mbejua
2: atawaduro dea wadu nshiro nasaraya briket buljinbei shi briket hadu chaman suro doi budu doi bia chida kulo yotidu gapsina made shi doi paida ba de borona weste diye bia wa paida ba so shima de da iputu doi isum sha kalannum awodon shiro briket gulde da shila mantanandin misalo kama budu da ke laso buronna shara shara da faidan zabao lambo lambo da ganyay su kurin duso adu duk so shara da amsoro gulluyen kala shara mare futu don dim shi bola shara ay magi da sha arziro dimin conversion of waste to wealth admad sai soro kala amma furumgayen so kama na sha kama briquette production ne are shido kama na susu krimero diena ma are amsoa krimaro gana gana men training dien am guro misalo kama kamwa duriso ade ibia sai anga ibia karinya da na be sero awanyana le dana sero training sadin kama admaro ambe kamwa gonye sai central nursery ka andero yadiana futudo yi kama odo shiro climate smart agriculture gultin jiri kama na sha ari galja zamanne dai so clash madin sero training diana no da futu soro panza.

0: Rabani ma joni ni nyarasko wasali mato jada gazo rabani mato jada gazo tujani mato jada gazo shawala e kamto jada gazo nani e to jada gazo joni ama to jada gazo wasali mato jada gazo rabani mato jada gazo shawu hamato jani ni yarasko awaye men danga mana bayin shawu roskin ladin danga mana bayin to yana roskin ladin danga mana bayin wasalle ma shawu roskin ladin rabani ma shawu roskin ladin to jani ma shawu roskin ladin awaye men danga mana bayin Fondao fondan zalan tambarten dikeo diken zalan tambarten susikeo susiken zalan tambarten dikeo diken zalan tambarten fondao fondan zalan tambarten motao mot zalan tambarten kollingo kollin zalan tambarten markedo marsudin zalan tambarten dikeo diken zalan tambarten dikewa susuken zalan tambarten susukewa fondan zalan tambarten kiwoye lesin zalan lezen amshe ususin zalan lezen amotao moton zalan lezen baburwe babur zalan lezen kekewe keken zalan lezen le joni haman moton zulan tambarten tujani haman moton zulan tambarten Haman motan zulan tambarten tujani haman motan zulan tambarten motowa zaran zulan tambarten zarsanna zaran zulan tambarten motowa zaran zulan tambarten shau haman zaran zulan tambarten tija motan zulan tambarten shau haman motan zulan tambarten shau haman motan zulan tambarten Oto motin zulan tambarten shaba motan zulan tambarten Yenge ya koskin wulzuna karironin ya koskin wulzuna da jawonin ya koskin wulzuna da ilaronin ya koskin wulzuna
1: Gla zoro gulzuna amina rahoram karuntuso paraskram taman kariya kasuye kirnu ya karau nadoi nandiro taman kungunai kunguna larda gadeje gullu yana die Nigeria ro dastal lumia kuru are ma gute nandiro taman kendawe yen kendaw matoe kendaw doi gasbury dete kurman gasdo matoa injina kurakurai shi kendaw petriya de sha lita so dun yariya kin biskud luko uno saladin patoa kendawela pulayer wailan kuru ade mala pilarin yairo saladin kuru la yariya kin piun yairo saladin daji ade ma karantu so shi kuma kendaw gas yede dun yer la yin soro saladin ade ma kendaw kuma gas doi bridete a karawunzu falla mad shadun yertulurin fiun soro saladin yakama de duun yertin fiun qur'ane makrawunzu uwa 5 kg sha duuskun yertulurin fiun no saladin duuskun yertulurin fiun daji kuru top keja shidei krawunzu men indin namade sha du indin du pindin tilonin yer larin no saladin du findin tilanin yer larin no saladin ade makro wonzu findin luko una de sha du pyak wuri ro saladin du pyak wuri koro karo piwa karo piwa pai a 50 kg sha du piskun luko tolorin yer unaro tiladin kertu so are kandaw doi gas ya fetriya kuru adema gas do bridete ya taman nandiro kuluye kutu nonwaye hutu adatinaye paraskaram taman kariya kasu yedin diol telefoni furumia kariya kumbuye yayi andiro hawarin zayiwe aye taman zaro kariya doyi awgare muhim kun balinin fedatin ranu andiro taman nanza gulluwe lamba andiya fanduwe dishima super usku fal diolar fal usku fal diow araka super abi super lar super fal u diow indi super lar araka diow assalamu alaikum do mananye
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: da watikilewa
2: wa sai man da watu chairo
1: kiyawa sai
2: angala umar habib boro gambore wa kir sarar da karatu
1: gala umar habib nima kuma ya boro hawlin ga am
2: a da inda watikilewa sai
1: kiyawa sai umar habib
2: gala taman kariya ka sai da andira ka
1: taman ayya ayya kurman diro
2: alhamdulillah taman done shi masar da yar kamar tasa kurare ne ra dufal
1: masar tasa kura
2: tasa kura ne ra dufal kurare ne tasa kura da dufal ne ra miya
1: ngala
2: yo kurun gauri kamar gauri bul fox shawa mar tasa kurare ne ra dufal yo kurman cin gauri mere sa aja magana ki me zuna har tasa kurare ne ra yar uskuro sha salabin
1: ngila
2: kuru lama ya kamar ta sa kurare ne ra du indi yar india
1: lama de
2: kuru ta sa kurare ne du indi yar india yo kuru man shi mara share kamar shi shakare yanzu ne ra du fallin yar un shi wannan nu dole shi a yasa ina de suna na ma de shakare de ne ra du fall amma kura ma ne shi du fallin yar un
1: ngala
2: yo kuru shi kuma masar don shi kuma sha tussa sha sasan ya zana ma kama ya sha kare kullu saladin ma ne shi ngaji duro wallo no ma naira tuskata ya mariyar fulur amma tuski ya mari naira yar araka sha kare din
1: ngala
2: shi kulunzuri ya ngai kuma shi tuska sasan kadalla sakana ma da yar fulur amma shi kuma tuski mai kulunzuri shi ya sha kare din yar araka sha saladin
1: ngala
2: yo kuruman shi kamaro a wanda shi talian din bai kamaro bayroro shi za sha saladin ma har shi shakare zinera dufal naira miya makoroni da naira dufal amma shi kamaro shi surfata ila shi ma har shi mai kawai ma har yar arakan fiun golli ne ma har dufal naira fiwa doga in bai naira yar uskun fiun sha saladin ngala taman kariya ka fiya landar ka sai da kiyawa sarenci ne
1: ngala zoro wushe kasa zoro umar habib andiro taban kariya kumbe kuduma gla zoro kretuso leinde de furumgata ranu andia bonu andiro gulsawi taman kariya kasuye assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: ndawa tukile ando mana nyen namdu
3: wani gidan sai na dubi ne mangona la
1: ngala mangoni ya fanye
3: Anjeli naka anjeli adoncha afu wa ashe isari akuma isa pina ala afu fanjiye ma zoro ga yanade
1: Yo wa
3: Anjeli naka anjeli cha gala la taugawa ini gana zutsuna ayo makamada gulti de
1: Gulti
3: Taman de soro salla den
1: Ka ando da komzuna da andaso afu hao
3: Ka anzuma afu hao
1: Ka anzuma afu hao Nashandun Kasu gamboriye ono shika anzu
3: yo kasu ga mure ande mana mongono e mananyen
1: mongono e ne
3: mongono da kuma koro folle koro aje ka ne ne koro lai kamen
1: koro da jigi
3: koro ende tasa koro ende
1: tasa koro da koro do koro mbonui
3: tasa koro chuwa be chuwa gure
1: yo
3: nan daro gol mbe mo holo ma na mi du folle ngamba ni du folle yor indi no takala be
1: aye sha tasa koro yor waida
3: kajin zaga daidai
1: da su kurawa
3: ka hadin ma kurawa kido
1: yo shirin dawo nan
3: da yawa ita fa NMC ya gudai yo NMC da shi ya da kwani kuran na min gallai yo kwani ro ko gana kuma NMC din gunta ne du fallin yor indin auya kuma ne rasa labe yo wa alshar ma da anje kalala din aura ba ta kiro goti na zoro chara yana
1: dire
3: ali ali na shamasare
1: masare
3: Ade ade.
1: Ngada. Ngala zoro. Yo ngala ngala zoro. Ushe kasa zoro mangoni unasha au kufuma na mungu noi. Salamu alaikum.
4: Wa alaikum salam.
1: Nda tukulea. Barka alhamdulillah ndo mana ni?
4: Umar Gomari kasama.
1: Umar Gomari?
4: Gomari apa tu?
1: Gomari apa tu? Nya panjen.
4: Samar sahro teriak aku ala anjara.
1: Amin amin. Taman ayah anjara kudum kama.
0: Darasan.
4: Taman doa anjara kudum kama ada. Bukulah yang jika muslim sahro belum kucilan. Jadi mazhar itu kena. Kalau kadal kadal itu kena mar. Belum kucilan ada jual arahkan siapa. Kisruma kuluma de yo aratin hiwa
1: shi kos zuda
4: kos zuda sakare
1: jere
4: anna kadro kaso gambare ar misallo tuna umare andaro sanar wanza kuna hayana
1: ade
4: amma kasuwa suna na diriza kigana de Jiru wajah keren dan nairasi itu kain nasi cuma katun jual.
1: Ada kau tu nama kain?
4: Yo, anak kadro. Kita tu gambarnya ada zaman zaman asala. Anak kadro kasu ini salah dia zaman tu baru royal. Ugo Maria Fortia.
1: Ha.
4: Kasu gambarnya cuma kasu orang gaya dan jamie keret kumbir salarin kita ini lahiru. Amse so awalnya amat kasu cuma awalnya so itu awal gambar rumah tu. Amat kasu belum kucing ala sejuk bangala so awalnya niat kau ini dulu ay walai kerjaan dan ayah naik rakyu wah itu dulu again.
1: Jire
4: amma kadoro sai ka suru kurala imana sai ammu tala sanlaro kafu sai
1: jire
4: ya arma kuma na yau
1: ngala zoro ma umar alai siriya kaulim bantuna a paraskram taman kariya kasu yadan kuturai kasu wa gade dia kurman kasu ga gambore yare kladin she manano assalamu alaikum
5: Try again later. Thank you.
6: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Ndwa mananyen. Umar Abib
6: wa ntisi. Umar Abib. Wa Umar Abib mkura gambari ma walti iso.
1: Ngana nyafanyen Umar Abib.
6: Na shandi kurundi ngayi klasirin yaso. Ngayi tante yaso. Hale falmara nduma ya bwenzi ya mabiska da ake awalaga na yukuna. Shikamaro kurundo ne shikama tante ye. Ashi duriye sirokalwan sirokeshin ma har shi dai kasun da gambore ne shirkalwar yaro
1: yo duriye da so tantan ya duriye gare da
6: kana tantan ya duriye jiyembe jiyembe jiyembe biya gana a kime gana a wuzulum zuna lambe biya gana shura duriye ka chief chide kwa reta fulumimin tantan ga kasausirin ne shi yaro kam kura idea shi ya mbe kasaula nya zukin ma shi ya yaro da ma
1: yaro
6: amma ade yaro amma suron goye ma yar ara kura sha saladin
1: ngala
6: yo kuruman a kul time be kama kurun tantaye shi surofan zan sanana sai jeu ishin ma har kasun de gamboren ma shi na ra yar u amma suron goye ma yar ara kura nya saladin shi kurun ta shi kun a kul time mare yo kuro contact be shi ngai biya dole kin za su cinye ai contact tante ya wani min ma kasun da gambore card ne ramya amma shi suron gurin ma card ne ramya shi no sha saladin amma paracetamol emzo are shi kamaro kasun da gambore emzo shi sa fans zam da ma shi suron card sai usquishin shi ne ra dubal ne ramya ro sha saladin amma shin ga fara sama da kai shi gana ma da shi kan zurma naira da yar tulur amma shi yar tulur mar fallo tsakadde naira miya shi onzo ma da shi kaddu fallo sa naira a urasha saladin yar yakura sha saladin
1: ingala
6: ayo shi kuruman ade ingala misa gripso ngai jirin ngai a gare gapsu nan da shi yar naira yar yakuka sun da gambar amma surun gurein ma shi yar daura sha saladin ingala da ita mun kara ka sai landa kaskai zakilanci ne
1: ingala zoro ushe ka zadro a Umar Habib andero taman kurunai andero gulzo hayamaro amanji lecha amgu tantanye gana lesna so farmin salam alaikum salam alaikum wa alaikum salam do amananyen ndunguro lambukoren zainab ngoro lambukoren gala zainab nya fanyen chondum ma waltum boni min shi taman daga ingulgen taman da gana zoro saladin da clan manajin assalamu alaikum assalamu alaikum ade kam gana da diwanzu pantim bawo da look chondum ma waltum boni min hello assalamu alaikum ajab assalamu alaikum
5: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Dawa tukliya.
5: Dawa tukliya.
1: Kliya sendo amananye.
5: Nam bagu du sisi mari go hole ne ba karata radio prinsipe.
1: Ngala bagu du su.
5: Karam. Kliya saman kliya sa du ya.
1: Ade.
5: Jadi awala ti di sini de di sedate ni na de. Na ya kuma prani. Ana ti sa marengu di.
1: Dankawa.
5: Video ni kuma kal kala ta salamare.
1: Ah.
5: Ki ma tsawa umare na ira dun yara kana da son gurin da take a rayuwar ki ta yaran da lokaci.
1: Dun yara kan kwazdu.
5: Ah, re. Kuma ta kuro wa kinya ki lo sarare. Gurin da da galo da kamar da nake ci bodi dina. Ki walde gayin na ta du me na ratun so ne wuri to da kamar ba yi su kin di man talan na rawuna.
1: Don.
5: Ko kura ma da ke boran du sun dina wadan kuduri so wadan so da kuma su du ka kaman sun so ka kanti yi so muri so ke karar da yana
1: are
5: shi kuma ga gido ku sai ma rin jira jira ya sai kam da ana ce ya wadin ma ke ya fara yin naira ya ru ko da ri
1: ya ru
5: don sai din samun da kin duru saura da wadin da din
1: a
5: su kuma da yana ci kula kuma ala kuma da yaro warin da nyaare sai ya tafi
1: tafin dimin yau shi ruwa kala gare da yasan din da
5: kala gare gare tawa yanda ya mada da tawa da laru da araku sai ma zai
1: yo
5: don ne da shi an tafi ga nan ga da kure da uniya
1: ah
5: ah wanda da kuma shi kika ta mare ya boran naira yara araku sai wala sai kuma da naira yar tubur na la yar tubur da maran zira kuma da yawa gana na hatta bari yana kare da shi da gana kafe
1: jire
5: kin ya mara dai naira yero sai arasu ata
1: jire ngala ngala ngala ushe kasa zuro ba gudu su andiro taman kari hakumbe alama shankawa so gari rogo so andiro benzu assalamu alaikum
7: assalamu alaikum salam
1: dawa tukle ando mananye
7: wanda ya kai kaso bulkudi
1: ngala modon ya fanye
7: kam sai dai class da kai manajin da zaka riga gare dia kura dai yi gane bi an da yi min tilan ku da kan bulkudi
1: na so tare maka awo ayo munguno ya kama na zana da
7: shigin
1: da so
7: kam da kana kare bulkudi da
1: sai
7: zo tsara dai ya a shi ma
1: yo
7: kasa ita da MNC kura dai
1: a
7: shekare shekare kura gwamnati sunar kawo shoro da jiran fitace na jiki
1: yo
7: arma su kita mando naira fiu fiu ga jere miya ga yayi ikuran mangalau
1: jere ngala ushe mumoro nya tumangana kam duma ifa zuna alai sidiya shi ta sa diga de de ono kurman shi kura da ma kaso don faida ten nono gwamnati gulzuna ma assalamu alaikum assalamu alaikum ya fantin bawo da lokto pandemia waltine bone hello assalamu alaikum
8: alaikum
1: alaikum salam
8: da tukiya
1: kiliya sile
8: Lansa
1: are taman kariya kasuwe
8: ngala
1: yana falmata nya fanye taman ayi andiro gulumi
8: sai gulmin su ta moto a duniyan kitulurin
1: kaska
8: ta moto konne kaska konne so ke are duniyan kitulurin moto hande
1: mian kitulurin yo satolu ko ya kwa rasulina ndao
8: waya ma mi za to ka uyar uso nana suna na dio uyar ngiso atero ga tledin
1: yo
8: are bai kuma rabi ga ndera kama kariya awai building ba kabo so je so ha gambar man
1: me so gambar man me ya
8: so anya kare akuke so akuke ta da dia uyar kare dia uyar sama ngandin dia be at ku sai ba shi da ta mar nan ga den dia su su dai mar nda kwasa da wezo fitta kon ga ka la fitta ya wati ba du bun ji waye ba
1: yo ngala nyir sala o sorun da wo na sala o fiorun do so
8: na wa ba mu mar de wa wa jin na wa jiro gulo ko
1: ngala da nya fa jin ala isi ya
8: ngala na zan ka ji wa je la zan man ga ndan je bi a je ran da et ka ba je so ka ji fa isi ne ha ku ji waye ba ni ya ta re ya ta da ya ta
1: shi sarin da company da so rai
8: a ce san mabi afanya waye ba ka tifa bita form ta ka tifa a wandula so san masu sun za su ya ta mun so afanya na rayana
1: ngila ala isriya ya na kaule mun fantuna
8: a ce da wanda an yi tsor fantu mar tun da su an ya rurun sun kara ya a ku ce yayi zama da ragunta
1: ngila ala isriya kaule mun fantuna ya na na sha kare kamo aso yedi lor sai so du shiro gulzu na shagan boriye din nono ngala kam gade yayi dai waye ga ya guljin assalamu alaikum
9: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum salam
9: ah ngala ya na boye za fantana
1: ah
9: ko zan tsara gote da ala ala kwaso din
1: amin ya rabbi
9: ngala ala lamar da yau da rakka ce zo
1: amin ya rabbi
9: sada o dai dai ya gana wore kuna miliyan so maza ni dia ne na duyar din tun ya samu
1: gala zoro
9: gala la ne ra tuke
1: gala gala zoro dai lokto fuyen yayi awayin so rifantin awa gade so yayi fantin lamar awala dure yayi ga kumbu yayi fato yayi sama saurin garya so kuntin dai botu dare yare assalamu alaikum
9: wa alaikum salam
1: ndo amana yin radio wa waya tuntu ne
9: Alhaji Umar Gomare da Tram Kale
1: ngila Alhaji Umar nya fanyin
9: kam do no tamar masar ya gulguna ma da azuzun yi wana bulum kutse ma da yar arakin shimin mukoyin kayu ko gulgo di gambore ma da naira yar kulurin tunai Umar sai sai gulzu sai am bulum kutse ma da wangala sa taraba sun so na kado so ki ga ona ri gamboru shima ya kura bulayo anna kaduro talaro so ki sa de putu doro bulum kutadu ma so ki sanna da sai so ki sarin ba yo ar ne bayan da diko azuzu MCA shekare da man gallo ko e yar arakin ciwo ne kai ko are da gungo ala le din do to na amma da kan lo hanzu
1: ngala Alhaji Umar da lokti hanzu sunna mana am da ala hanzu na ro walzu ngala kritu so da ji lokti hanzu sunna da suku preskram taman kariya kasuye admadu nalan kasarnyen da sai kuru lokti fuyen kamande andi arab sai assalamu alaikum

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الذين كانوا أباء هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أمة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله أسكر على كجو الحمد لله كوي كما يعني فأسكر أمدرن سوادن هوم دي أدن إسلامي أودن هوم منم تاين دي سو أدن دي إبادات دون سالة يالذنا كلا دن فاتو دوني أديو اندارسون فلان دي فمي الله نتاقات كيين Allo akuma subhanahu wa ta'ala waltuku ya ndiya suruna anje siyo wallono ma bayendo ni kala awado ni kamo kasala buzin au kala kasala ilan bayena alhamdulillahi la tande futukuma subhanahu wa ta'ala andeo ya sazuna la nitagatiki yana na hii suru nwani bayendo ni bikadan fandiye diye ndiye falla ndiya bima da walte ita nana ya kalafu na kwanyen so kasala yadin islamul kafir kam doni kaidi zinaye kam kaidi ya isi islam ma walte islam sumo ya she kalazin kasala beyi ade ya gulnyo kasala shade la malamaye wajibu giya ya gulzana jiri hanafiya su shafiya su amma mazhab da Imam Malik din cewa mazhab dani Imam Ahmad bin Hanbal lai sandiye shi kam dani muslim gai kardiya da idza aslama wajaba alai al-ghusl kasala da kalan zanbu ade gulzara dai Allah bayan da din insha Allah Allah daro kuma man so kasala din kulnyena maitu kam baja kasalti ce wajib ade gultuna ade shi ba hanafiya da malikiya shafiya hanabila san masu ade yaliada wani kawila gara shaz malikiya lan to dina amdoni ila sunniyati ghuslil mayyit kam maitu a kasala da sunnan gai gultuna da mana shi da imani duno da yake ho home doni kasala idin samnye luyen no awa kasala dama iso samma manatina kasala da yi awa bayaniye ndebe ya wolo no ma shima idie no numa kamboso shi kasala doni idei niyele ngemoyi indi ngemoyi ashemia ngemoyi laya yao kasala wale shiye malamai isha ganadhaen atafusain kila kasala zima idie yo zama kalan zuri shi kalan zuri ya nabti idi musulmai so zulan sharai kasala da hatta ma alayhi salatu wa salam wajib ala kulli muhtarib kaba wala kata hangalla so wajib gulzuna nan kado shi ade ima kasala doni tana no mujib do leti yayi shi so kasala doni tana ido shamal mai somzana amma awado ni mbula mbugu yadin mana fal ngawon kolnye kunye na bay na mone ahamiya mana dia insha Allah dan da shidi ya kudi ya mana nya do kamnye kunye gala food now awado ni bualan kala kamman kasala ita wajib si ne somnye ndin jasima fati kammalan dalil shawa ilan inji doni mani ya gultin lalati kamman suliyya fata in kal kanashin nen kal biladha wallan chulo ma kala amin kasala da wajib ada gulnye ama kame kanashin sirido chiono lati zina ya masoyu ya wallona ma kasala kalanzun wajibu kai ada ya gulnye na dai kun indi me da shima na shado ni kamme a uda ni kam yalla wallono au zo waldo ni ha me din ne ayin sa kamme lezu sha kama wa kala kulla dai ta jama da faituna wallono ma ba
kalan zalan kasala wajib suna wari maru walau inji mani ya ti zan zipsi yo wallo ne ada awdo ne fuqaha na dan gulzana da da ade nda kam wala num kam de sayo kam doni kama ashizu zol doni shai kwalzina made tokkolzu kam kaman zigi lezu dabba ade man lezu da sha dabba fun zugozu hu dabba ya lezu sikya tunda hu kam kaman zai da gulnyena walau manji tin zan zipsi yayi kasala da wajib amma kamar kam gi dabba ala antuwan dina de bada dabba walzana danna aye home doni kasala klanzin wajib la wajib gai de mazahib diyaudin mazahab doni imam malikya mazahab doni imam shafi'iyya mazahab ahmad bin hanballai fa inna alayhi alghusl wa illam yunzil nji mani yati zan zipsi iman lazifu zufu dabba ya sakana da ba kasala klanzin wajib ade sakil yazu ibada sali sai ja salan da Allah ya sama yin ba a udoni kam me kasalti la kam me tayalan gido so adin ne lan sidin ba social dio mo jin ba sai le zaka salti ara ad mazafa yak sandima jumhu malmayo mana adin sai ya le ada da Allah san di samma so kula adiya lalliyada illa allahumma imam doni abu hanifa shi ma sulu la yajibu alaihi alghusl shahada kala dabba kam gi dabba walzina da kilanzin kasala da mbo waljin ba sai da tin zalan zalil sha'awa ilan in ji tiyin zin mani ya zipsi bilazzalan sau adiyalan zipkono wallon ma allan doka sala da wajibcin imam abu hanifa da jumhuriya yi nalan kiltana na fallan yakata sai malamai yakka imam malika imam shafi'iyya imam ahmad bin hanbala sai maza badin a wule zana da tun da lezi dabba letuna da walau matin zan ji zipsi ya wallo ne yayi kasala da mbu a da sai gulzana shi imam abu hanifa a kasaltin amma sai tin zan mani zipcha da wado amma mana da ne kuma imam abu hanifa ya mada shi ma shazo sandi yakturu ibn malik imam shafi'i ya imam ahmad tai mana gulzana mada shi ma mana dunawo wallahu a'lam da ade yi kasala gulnye na yi kala da wani bayanin gai gulnye ko yana kada waltiye na naya da babu fuyar gaya kasala dalil da ne alhaid bi sababil haidi wan nifas so do ne bu adai habu adai jima bu do ne hailai bu adai kantau kantaulan ti kamen zubcin ma hadi sawolan sa isleja kasala kala kamen bu walzira adai ma sawodani kan zambielan bu ti kamen zubcin ma hadi sa leja shi man nifasero kala adielan ko man kasala de shi isum bu walzira walau ma doni babul haid haite babu fuwarin bai shewa kuma su wani wata alaiwa ya sajo ma kaladin walti ke kwalle babu shima da ya ga ake a wada ne malamai ma na zana guna lama zafai bai ya kaladin fallandiya bai ya wallo na yin latar su futu kuma yadda ya sazo na nan insha Allah ya ishe mana niyan amma kuma kala babu haite din gai mana niyan bi hannun kasala da nun kasala da so a wado ni kasala da mukla kamuelan buwa waljin bika din ne yan gulgana kasala ala da kama ko a samman buwa waljin
kasala la kala kamu basyalan wajibcin alama kaman go india de bi sababil haidi wan nifasin kasala wajibta da ada min khasa'is dan nisa'i nan kado ada kamu a wuzna ma nya kwalezi amma shi ya ittafaqa al fuqaha malmado ni fuqaha da ittifaq sadana al haita wan nifas de min mujibatil ghusl so a wado ni kammo kasala wajib sin ne din she bai ada wado ni malmai gulzana hatta imamun nawawi shi ma gultuman ajma al ulama malmai ijma sadana ala an ala wujubil ghusl bi sababil haidi wa sababin nifas sana adi kammala maika sasana sawa udoni haila sawa udoni bu nifasi ya lan kasala wajibtili adi mala ma itifaka ladin sadina wa mimman nakala lijima so abdori ijima nakalzana kala kasala mbu lan ijima nakalzana edin ibnul munzir bay wabunu jayyo taba bay adi ima la maga degab sana adi da ya gultika ma subhanahu wa ta'ala wa yas'aluna kan yasoyin anil mahid kala doni haylayla yasoyin kala haylay shad loktu kasattila zaman duka sattila budu kasatti tafsiru waljado je shi masdar doni mimi adi dalil zamana yak gozi ishin nan kado kala adi yasoyin kullu gulle huwa adhan hada shi aziya karawa wal zurara fa antazilun nisa akama su a cintuno fil mahid loktudori bunza hada isana din kama su a cintuno no kama wala taqrabuhunna wando sandiya kangunwi hatta yathuna saita hizaya dodo fa iza tatahanna sanum tayza num tayar dukala goza le zakasal taya da Allah ndo fatu hunna a wosan diyo min haisu nasha doni amakum Allahu ala ina ndia gala zuna medin a wosan diyo wono adi tuwa tulbaka an aya hadisana ya ima lumay hata ya tuhuna gultin zide budye kamtaka sati fa iza tatahana de sasan diye kasaltaya ada awdoni kasatina maada diyay la kasala bazwa gidi da tanji da sa taya yi amgul zana yi biyi mana je albani yaso amma kalalin ga kai amma kuma mana doni mazhab lan da ana da shir baslan kasanyin ada masuke sa kasal taya ya ada shilan kasala dalil bu india je lan malamai so aya adiyan fanzana da jiru da ai iza igtasalla sasan diye kasal taya hada shima audoni so aya da yadin fantina da wallahu alam wal ilmu inda Allah ada ma hadis bai imam bukhari ya muslim mai saurina fatima bintu abi hubaishin idza aqbalatil haidatu fad'i salata wa idza adbarat faghsili anki dama wa salli ade alai salatu ya shogul zuna nan kado ya fatima Allah sabu umdo ne highlight isha fada'i salata kwalle sala kwalle ono wa iza adbat aha sai isha sala kwalle ono wa iza adbat ndanga uleja fagsili anki dama bua nikan tulle wa salli adma washiran fagsili anki dama wa salli gulzana do da ina adam fagsili anki dama da ma'ana le ne kasaltine ta hayatu ne kasassu har shilan audo ne malmai mana zara da ade ima damun nifas kalan zai fa innahu yujibul ghusl kadhalika li annahu haidun mujtama'un aha shi kalan zai sha haila da ma sha kiyasa sha ganada ade ima wali annahu shi kalan zai ashamso aha audoni budoni haila dabsuna ma har san masan nifas da dabcin misal lo kamo adan zai sha asham zimjin ba yo kama ada ya masambu tizin buwa walja shi asham zimjin ba kama sa ada zai su tizin buwa walja
sha kwanze ka angajin ba ka musan ba tizin buwa walja shi sha kwanze ka angajin ba har ya suku ho manzare shi da ne adan zai suna da sala kwaljin shi san tizin bu zub suna ma da sala kwaljin har ba suku shi tudu kasaltin na adi ya kasaltin na da shi ma home do home zanan malmai dan fal adi shi ma a wudo ne dole adelan ijma kusan ibn al-munzir so ibn jashir so wa ibn hubayra so so ma da shi ailan wa gai hummal magade gafsara san masai ijma ma nakal zana kara cewa nifas kara ziri so a hudo ne kamun ya shiran kasaltin ibada foto kwaljin ne da yi kasala yi addi yayi kala zulan kasala be yi adama a hudo ne gulzana wallahu alam yau da yi kasala gulniyan na da go kamme tiyin zan jizubca aha kasaltin ada ya masha kama da zaka lakal zaya kasaltin ada gulnye na nashin zu tiyin zan da wala zubca kasaltin shi ada ya gulnye na dalilan ne na nan kada hanga wulan sosomiya kam zu ko zuna be futiyo kamme kasaltin kai ma ngo kamu bunzu kamja kasaltin gulnye na kamu sawo kan zambiye dan buti zan zubsu buwa da kamja shi kasaltin gulnye na data tip doni kasala ide ai fal kasaltire da ade shi kasala kala zare malma fikiu ya sifa za indishora bayyara wallahu alam wal ilmu indallah kasala za sifa za indibayyara sifatani lil ghusl sifatani sifa indishora tawaccin sifa boyde sifa tu ijiza wasifatu kamal dalil ijiza shi kamal lebe mustahabban zuwa awunyo matuna so chip chip chip chip body min gamiya futiyo kasaltimin ngaidimiya do waltum ngaidimiya ngai gullimiya waltum ngai kalakimiya ngaidimiya ngaidimiya addeindo le kasala de chodda jina le shi wasifatu kamal gultin monjino wallono ma sifatu kamal de hiwa awdo le futu shara ishara zuna kundon kundozo alayhi salatu tuna nan kado kasala jarawa ga amya sha diodo.

jiza da gullada ada she ko ma sifa da kasala da sifa nzo ba ya illa a wani ma tira da nya bas nya na ma wallo no ma nya de kalan zama na amdoni shi kasala kalan zaman nya nim kasala ya de kasala doni nim janawa inan kawo au kasala doni shilan buyi tiyin zipsina mada letiye inan kawo ade yon nyanim kasal tiri nyade mbu ada dalil zide wole inala nyade mbu la mbu gike ladan mana nyana amdoni inna mada wadu bin nyade wole kala zide so nyaya shasa kena nankado so kundoye shasa mzana nankado yode ade yon kasala diye nyade ambu gulzana be yonda amdoni kasala nyade mbu gulzana ade awa inji sabkata kulu wa kal kamadu wa kal suyman fulla aw la futiyai aw fompom layai kala mo wasum aw gubtum chrak so inji ya yukum biya ga ambutum lumiya ba kasala am distana amma nya ne nya kasala ilan gaido a kawdo fayin ne nya lalle nam kasalti ya mo injin ba ada awdo ne gulzana da amdo ne nya da mbu gulzana da da ya da shima awdo ne gulzana da amdoni sifatul ijizad fatahsulu bin niyya inda man yaqulu bi fardiyatiha amdoni nya da faral gulzana da am nya faral gulzana da yan malikiya be shafiyya be hanafila be aha ade ma hanabila be ahmad bin hanbal ya amdoni abu hanifa sai yawa kama da ta da shi tanjikanta so da kama shon ya so nyanima nyanimi ya son izalatun najasa nyanuma nyanimi yason tinum don kadawi yongnum ba di mi ai ba tawassula da tulluba da tullata da ba walau nyanimi ai ade ba kasara jarawa ide nyanimi ai ga am kasaltum lumiya ba sabsuna ade sai magul zagiya jumhur malamai sammaso aha kasala la nyade mbuwa da dai kasara mbuwa walzana da sa sifatul ijiza da madiyo kasan ni mai nya da to ondudo ara wallahu alam nya da to ondudo da nya kasala janawa ilan kuluwo gam au kuma dulan gam buttum kasaltum lumiya so din in ko tullum cila gulumnum in ko kambawan mela shiti kambawan mela tullum shiti wa filaila tullum da so madimi biya gam chulum au biya fompom wasum wukra mafim ti ma da sam maso tullum sallen multum da ile dum sai nimin nyo jusuna arishi ma sifa do ne sifatul ijzado amma sifatul kamal dugul tia kusan awa miwiye sho matina be sifatul kamal dan ngo kintile me zo ma anniya be nya arishi ma nya da nyo gul yana jumhur malmai samai kasala ma isimiya nya kasala idin bu ada awdo ne gulzana da nya nimin ne waltum tasmiya bismillahi gultum matuna da muskom india da yakko waltum tullimiya do da waltum na do ni fuunum nan karawe lezna de waltum tullimin da allando waltum wolo wolo nimin kala ammo yakko nji fim kala amma da samma so kapkum inji de kai do ni kala amma da lezna walta waltum tinum shiti mukum bo mi Allah njifim waltum shiti mo filai Allah fim tinum samma chinnuma walja adlando waltum lenum gurugurum shim india de waltum tullum asutura ada tullum a kundai rame njie ka kallo lezina walta kam don njiti zunguwo wallo no en njiti mar lenum samma so inji lerem tina manji fima walja ada shima sifa doni kasala doni matin ma sifatul kamal shwa gultinde ada dalil ziri ya da malamai hadis ya Aisha ika zana mabiyi imam Bukhari ya muslim mai hadis da saudina ya Aisha guljin kana rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ala ikingyame walzina izagta sala sa kasaltia minal janabati janawa dan kasaltia
غسل يديه مسك

0: Hallo, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, dar ko kilewa.
0: Nda pato kilewa.
1: Kilewa tule na kidan da kawin.
0: Bi alhamdulillah, nduma na jin. Ya mina ngoro la ambore. Wushe kin shiro faraskaram de tamtama faraskaram do krama am yakko mu ya sandiro la le wushe itagar kin do.
1: Da
0: le wushe ni sulam de kristin dam na mu mara ci da ndara sun ya sulya ngana. Ngila masha Allah tayda yin ras kana ci jin zaro
1: Hassan kan ne nyiro la le na ina sai ya furaswa. Tam mali ngana.
0: Masha Allah tumai dina kamaro nya kristin le wa me somo na ro.
1: Ila di nya tam mali ngana kada yin jimma. Mun man goro ba kasiya. Muhammad goni salia. Mun man goro ba kasiya. Kila mama ndo ana kwenye chini ya amle na rasul kirume na kirume ya bila dia sana leo ngana kila kila hii chini.
0: Ingela mashaAllah tayari yenyu rasul kirena, loktu ungoni mandia loktu alambo turo.

gila zauro harami karantin da so kanuri mana masoi biske kujiji ganga sukti mana na ganga sukti a biske ba da zina Allah dare da jiran faraskram da tamtama faraskram da hello hi do kashe sun zawan cire baba na da nan da faraskram da daga kuna ratano sa wukula nan da faraskram da dore ya daga kuna Hassan Muhammad Dosha Hassan Kanlan nonuwa made nan da fajar zina sai kamkawa fajar rawo.